0: 105.7
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Ikaw na!
0: Rewind Sunday.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Maayong adlaw na usab kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. Makikuban na usab kaninyo din sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory. Ang tiggama sa mas epektibong haplas ang Yaki Herbal Oil, kidi Yaki Vitamins, kidi Baby Soap o Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojek Whitening Soap nga magpakinis sa atong mga kutis o ang Yaki Herbal Capsule nga magpalimpyo sa ato ang kalawasan o ang produkto nga atong gihis kutan mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Yaki Herbal Oil mga higala epektibong tambal kini sa mga sakit sa panit tungod sa pagka-epektibo sa mga herbal plants nga sagol niini. Kung do na kay katol-katol kanunaya ang pagpanghapla sa Yaki Herbal Oil. Actually sayon ra kaayo kini mga higala. Dili ka gyud matakdan og katol-katol kung kada gabi magahaplas ka og Yaki Herbal Oil. Kanang scabies usa sa klase sa sakit sa panit unuka. In short, kurikong. Mulagra, lain ra kaayo pamation na kurikong. Murag Ingliso na lang na to, scabies. Social, anya, kurikong ra di ay to. Kung kanang klaseng sakit sa panit, pertinang katula tungod sa pagpamaak sa ginatawag nga borrowing mite. Gamay nga mga hayop sama sa pulgas sa Bisaya. Ang uban, purgas, usurot. Nga nakatago sa ilalom sa panit sa usa ka tao. Ginatawag kini nga Sarcoptes escabei. Kasagaran mo katol kini, inig magabi eh. Dito na ang kinalutay sa lubot. Makatakod kini, pinaagi sa direktang skin to skin contact. Kana kanang saghid-saghid. Makatakod yun na, tingala ka nga ala. Nasaghiran ramang ko ni ko. Ano nga tol naman ko? Unsa may hinungdan ini? Ang mite. Mao nagadala sa scabies sa tao. Gamay kaayo kini, dili na makita pinaagi sa mata lang. Kinahanglan gamitan ni mo kini og microscope. Pastilan mo palit patag microscope og kabalo mo didto mangitlog kani ilawom sa panit og mupusa sud sa tulo ngadto sa upat ka adlaw ang mite larvae. Musa ka na sa panit, didto mukalat na kana sa alaing-laing parte sa atong kalawasan. Arang! Rabagayong katula ni ini. Hulaton pa ba kana nato nga ato ng masinatian? Unsay ang ngayon imong buhaton aron mapatay ang mga insekto nga atong ginahisgutan sa mga tiguang manghunad na sila o nilat ang dahon sa bayabas. Kabalog manghunad, manghugas, kalawon pud ani nga pagkabisaya. Ang uban muhumol sa dagat, unya inig kahuman haplasan dayo no Yaki Herbal Oil. Kanunaya kana hangtod nga mamatay ang mga kagaw. Likay usab ang pagkaon sa mga nagkalain-lain kanang kalanunon nga makapasamot sama sa hipon o ulang, crabs, ginamos, bulad ug uban pang mga parat. Abi ninyo mga higala, Yaki Herbal Oil, maayo nga solusyon alang sa mga sakit nga atong ginahisgutan. Oh, sige mga higala, atong paminawon kining ubay-ubay nga mga text messages po gikan sa ato ang mga kababayan. Ingon dire, "Hi Mami, nagpasalamat ko sa Yaki Soap. Ingon man ang Yaki Liniment Oil tungod kay ako ang buni baga nakaayo gisabunan nako og Yaki Soap pagkatapos ako ang gihaplasan og Yaki Oil. Karon wala na, naulian na in town." Si Ryan ni Brigula na taga Palakapaw, Quezon, Bukidnon. 0937-7392-889. "Hi Mami, salamat sa Yaki kay naayo jud ang katol-katol sa ako ang anak. Tungod lamang gyud kana sa Yaki Liniment Oil. Linlin di ay ni taga Kapatagan. 0937-7451-319." Ani a mga higala, atong paminawon ang pagpamatuod sa atong mga kaigsuonan kung unsa ang ilang kasinatian sa paggamit sa mga produkto sa Yaki. Dali na ayo ang samad sa anak ni Henita Poblite, taga Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Gihaplasan lang sa Yaki Liniment Oil.
2: Mga 1 year siya ka pinagubag ang iyang ulo. Ang hadlo kay ko ba? Ay nakaingon sa kuwa nga, itry ko na ng Yaki Oil. Tumoto nga, naulian ang iyang hubag. Hindi ko po na ayo. Dapat na kung tutoy na ibukol ba? Nagtry ko sa Yaki nga, capsule o oil. Okay na siya. Salamat kay Kuya sa inyong produkto.
3: CHIKL Yaki. Ow! The best kami.
1: Uy, ni mga higala, wala na kitay igong oras para ipadayon pa kining atong programa. Kung aduna kamoy mga pangutana, aduna kamoy mga suhestyon, ayaw kamo pagduha-duha. I-text lamang ka na din sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy. Nagpapasalamat po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Salamat po.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
2: Katul kay kuya para nang nalabak na paging manggut mi nya maayo to siya rin. Ako ganing mahikap ubrahi mabalik ko katul. Ako ang mga igago ba nagbahin manggunan sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung may baho sa yaki. Siya nga simuhuta ko di ko humot kayo di ako rin gitistingan. Nya ako pong hiplasan akong kutukuto kay Muragbugnaw. Huwag ko'y tumunga tambalan ako akong kamot mo, minoy na ayo.
1: Yan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ate, ano yan?
0: Rewind Sunday. The greatest songs of yesteryears on 105.7.

0: Sulat sa Kapobrehon. Dear Tatay, palihugin tahun ko og padala og brief. Kaya ako ang brief. Buslot na. Nitubag ang tatay.
1: Dear Ana, agwantahan na lang ang buslot ni mga brief. Ako gani, gastil na lang.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Itong ako, kumpare mga akong ipatistingkod, di ba mag-istorya mang gundi mo, ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman mo yung mahimu. Turi naman na inyo ka, huna-huna na na.
7: Masang ipatik niyo masaya?
6: Ganado. Kanya pag kauman, dito tingnan na lagi niya, ito naman, nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Ang sabi na ginatik niyo mo siya, gitagaan ko, ganado. Gitagaan ako, sagaan naman ako siya nga, kanitiri walang ditiktuan ni Trey, pag-condition ni sala was free. Aray, siya nga, siya nga, tingin ko ganado, pre-testing ni Trey, kay muna ako, usahay magamit kay labi na ka nang maglalis, usahay kabalo, bayat sa itong misis na usahay matingala naman, naman siguro ipalabi ni tawala niya, di naman ka, di naman ta, inabuton, igu na mag-hiccup. O ya, kaya pagkabuntag yan to, ano, pre, salamat kay pre, ako kay pasalamat ni Mari, di mo yan nadiligan ng bulat.
8: Ang ganado capsule, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigas, Good June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Ka-cute ni Maoy.
3: Joy FM. You're on Rewind Sunday. Rewind.

0: 105.7.
1: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
2: Juan, po na po'y katol-katol sa lawat ng nilabuyan daw.
3: Tapos?
2: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
3: Kapila po ka mang haplas po?
2: Juan, nasahay, buntag, usahay, usurapon.
3: Kung sige gamit yung mga haplas?
2: Yes, well.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika. Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa ihang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretsyon abot na dire.
5: Oo.
4: Iko, pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibri ka. Kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong 2 kapad. Na, naayo?
5: 2 kapad lang ang yan, no?
4: 2 kapad, wala na yung lahing kaya wala may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
5: Oo.
4: Okay, man.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
7: Ikaw na! Joy
8: When you're in Karagat, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Karagat, Davao Oriental with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Karagat, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Karagat, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
9: You're on Rewind Sunday. Rewind.

0: Kumusta mga higala? Chain smoker ka ba? Bisan pa unsang klase sa pagpanawagan, pagpanghadlok sa imong mga miyembro sa pamilya, maskin sa Department of Health, sa daotang epekto sa pagpaligarilyo, wala kini epekto kanimo? O nisulay ka na og undang apan naglisod ka? Ako si Kuya Loy, uban na usap kita sa itong programang kahimsog sa panglawas atong ampingan kon KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Bita mga higala, lisod yung kayo undangon ang bisyo nga pagpanigarilyo. Hilabi na kung taas ng panahon ang imong gigahin sa maong bisyo. Kay bisan pa kabalo ka na sa daot ang epekto, mura ba og butabungol na lang. Kay gipangita man kini sa imong sistema. Kasagaran ang imong prinsipyo, mamatay ramang gyapon, bahala na. Ang uban gani, muingon nga dili sila muundang og pagpanigarilyo kay nikutin na lang ang nagtapot sa ilahang baga. Kay kung wa pa inikutin, mataktak na ang baga, patay gyud. Ang dili usa maay niya na mga higala kay wala na na matikdi nga naghimo na day og dakong daotang epekto ngadto sa mga miyembro sa pamilya. Kay ang tinuod, mas grabe man ang ihatag nga balatian ngadto sa mga non-smoker kanang makalanghap og second hand nga smoke. Kay apil tong sakit sa mga smoker ilahamang malanghap. Uban sa daghang mga nagasulti nga undangin na ang bisyo sa pagpanigarilyo, apil na usab kami diha, nag-aawhag kalimo nga undangin na kana. Ang kampanya batok sa pagpanigarilyo, gihugtan pa gani sa gobyerno. Gibawal ang pagpanigarilyo sa mga public places og adunay gitagana nga penalidad ni ana. Unya, kay diabetic na, na mag-unsa na lang. Nasayad ka bang mas taas ang risko sa mga taong dunay diabetes? Unya wa pa sa gihapon ni undang sa pagpanigarilyo. Nasuto sa mga pagtuon nga mas mubo ang kinabuhi sa mga diabetic nga smoker kumpara sa dili smoker. Ang tinuod niya ng mga higala kay dili man diabetes ang ikamatay ni ini. Kung dili ang mga balatian o mga komplikasyons. Kung diabetic ka na gani o niya sige pag-apag panigarilyo, mo sticky gyud. Lapot kayo ang imong dugo, maong dili kaayo makasirkular kini sa talang kaugatan. Mabarahan ang agianan sa dugo. Hinungdan, diha na mitabo ang stroke at akihon sa sakit sa kasing-kasing. Ang pagpanigarilyo, nagapataas usab sa level sa asukal sa dugo. Nagapabawas kini sa kadaghanon sa oxygen nga mag-circular ngadto sa tanang kaunuran sa tibuok kalawasan. Nagapasaka usab kini sa level sa taba sa dugo kay dili man maka-circular pag-ayong dugo sa tanang kaugatan, hinungdan at akihon sa high blood. Aron matudluan ang kaugalingon nga undangon na gyud ang pagpanigarilyo, kanunaya ang pagmonitor sa imong blood sugar level. Mo nang makita ni imong blood sugar level, ni saka na pud muundang na gyud ko. So mas maayo usab nga magpatabang ka sa imong doktor. Mas maayo usab nga pilio nimo ang doktor katong dili usab chain smoker. Kay magpareha na gyud mo. Kay moingon ka, akong doktor gani, wa man gani mo undang. So way rason nga muundang ko. Amo na may tabo pareho namong duha. Importante usab ang higala nga kung na-diagnose gani nga diabetic ka, regular gyud ang pag-inom sa imong maintenance nga tambal. Kining Serpentina Plus herbal capsule dako usab kayo mahimo aron muubos ang blood sugar level. Dili pwede nga ihunong ang pagtumar sa contra diabetes. Nga supplement kay dunay panultihon nga once a diabetic, always a diabetic. Tabangan gyud ang kaugalingon. Pinaagi sa pagbag-o sa naandan nga dili maayong lifestyle. Kinahanglan mo kaon ka og gulay og prutas nga ubos sa glycemic index. Ubanan sa regular nga exercise, pagpahuway og tarong, i-maintain ang ideal nga timbang aron makontrol ang taas nga level sa blood sugar. So kung pasagdan nimo ang diabetes, maghimo kini og komplikasyon sama sa pagkabuta, pagkadaot sa bato kon kidney, pagputol sa parte sa lawas tungod sa gangrene, pagpaminhod sa mga kaugatan, impotency. Musugot ba dai ka nga di na mo tindog ang imuha? Na dili ba dili man? So punggi na kana. Og daghan pang mga laing mga balatian mga higala. So busa kung isa ka na gani ang blood sugar level, tumari na kana sa Serpentina Plus herbal capsule 3 times a day kay makapanormalize man kini sa imong blood sugar level. Kining Serpentina Plus herbal capsule mga higala ang sagol niini kanang pait pas panyawan nga serpentina unya inubanan usab sa luyang dilaw kon turmeric. So sulay na pag tumar na sa Serpentina Plus herbal capsule, okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus herbal capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-glido ang yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
0: Wala mga higala nga kung doon na kayo pangutana, ayaw yun o kaulaw, ayaw pagduha-duha pag-text sa tuwang text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Okay, manamilit na ako daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Ako si Kuya Loy.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Rewind Sunday.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang.

0: Usa ka adlaw, sadyang nakikistory ang lalaki sa parot.
1: Hoy, parot. Kabalo ka may istorya. Tingap! Tumag na yun, tumag!
2: Oo, oh, kabalo ka may istorya. Ikaw, kabalo ka malupad? Lupad na yun! Lupad! Lupad!
3: Basta Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
7: Itong ako, kung pare ba nga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man good day mo, anay ang misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Turi naman ang inyo ka, huna-huna rana.
8: Kung saan ipatik niyo masaya?
7: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingala lagi niya, ito naman, kung nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik niyo mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga, kanitiri walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni sala was pre. Aray, sa nga na nang tingin ako ganado pre, tingin ni pre kay muna ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala man naman siguro ipalabi ni tawala niya hindi naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap. O ya, kaya mag pagkabuntag yan to aray ko na aray kaya pre, salamat kay pre, ako kayong pasalamat ni Mari na yung nadiligan ng bulak ba.
9: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
10: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Ikaw na!
12: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
13: You're on Rewind Sunday.

0: 105.7.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tambal nga nagastro. Pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, ingon ako nga isingan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko at guro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na amtugot akong bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Bilunga Gold, hantog ka rin.
5: Ngano po?
4: Eh, murug din naman ko kalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
5: Ang imuhang tiil.
4: Ang imuhang tiil ko.
5: Oo.
4: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong anis pa ko, polio ko.
5: Oo.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Ikaw na!
8: Joy FM! Rewind Sunday. Rewind Sunday. 105.7. Joy!

0: Ang atong programa gidalit sa Yakel Laboratory nga nagahimog epektibong mga produkto sama sa Yakel Liniment Oil. O sa kinika alternative medicine, kini Yakel Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yakel Baby Soap, Yakel Beauty Soap, Yakel Herbal Capsule, at syempre ang Coffee Yakel 7-in-1. Ang mga produktong ito mas epektibo kaya dapat masubukan ninyo. Nakasulay na ba mo? Kung wala pa, nahala. Ang Yakel Herbal Oil nga adunay sagol nga galain-laing mga epektibong herbal plants, epektibo kaayo sa galain-lain nga mga balatian. Hilabi na ang kasakit na dala sa almoranas, aray. Ang almoranas, mauna ang ugat sa palibot sa anus o kanang lubot nga nagahubag, namumula o lumago ng higit sa normal kon mudako nga murag musudlot. Sakit kaayo na unya hadlok pagyud mga higala, pular bagid kaayo. Apan kini dili tantong seryosong kondisyon apan sagabal sa kadaghanan. Pero seryoso na na kung usa na ra kapulgada ang mugawas. Mailang nag-igo ra na mo pula-pula, mo hapdos, mo katol, pero og pasagda na nimo, mudako na, matingala ka na og usa na kapulgada ang mugawas, di nakabalik, operasyon gayod ang imong dangatan. Kasagaran sa mga maapektuhan niini ang mga nagaedad nga gikan 40 ngadto sa 60. Ang klase sa almoranas depende kung diin kini mo tubo. Ang internal hemorrhoid, kung diin ang ugat sa lubot mamahimong mudugo nga walay gibati nga sakit. Matingala na lang kakaing imong hugaw adunay dugo. Ang kulay pulang dugo sa dumi o pupo ang kasagarang sintomas niini. Ang prolapse hemorrhoid ang posibleng musudlot sa gawas sa anus o lubot. Mamahimong mubalik ra kini sud sa tumbong o mamahimo usab ipasud apan pag-amping kay basig ma-infection ka na. Ang external hemorrhoid ang ugat sa gawas sa anus ang hinungdan. Motong giingon nako nga inig usa na kapulgada ang mugawas ni ana mo deklara na gayud ang doktor og operasyon kay critical na kaayo ka na kung ma-infection. Usahay mo katol kini og usahay mabuak og mudugo. Parehas sa varicose veins ang mekanismo sa almoranas. Ang mga veins agian sa dugo pabalik sa atong kasing-kasing. Kung ma-pressure o puwersa nga muharang ang dugo pabalik sa puso, mudako ang mga veins sa atong anus. Ang pag-utong kung mupupo mo'y makapakusog sa pressure nga hinungdan sa hemorrhoids. Ang mga taong dunay tsansa matapta niini ang mga adunay myoma kanang mga babae o paglaki sa prostate kung sa mga lalaki. Pagkarga og mga bugat og uban pang grabing buluhaton. Aron malikayan kini kaon og daghang fiber. Asa man kini makuha ang fiber? Daghang source niini, kaon daghang prutas o gulay, inom daghang tubig, regular nga exercise, inom kanunay og Yakel Herbal Capsule. Muna, katulo sa usa ka adlaw, buntag o tuhapon, og haplasi ka na og Yakel Herbal Oil. Kung kana ang imuhang buhaton, ang Yakel Herbal Capsule, ubanan og pagpanghaplas sa Yakel Herbal Oil, giingon kininamo karon kaninyo. Makapahuway gyud ka kung aduna kay sakit nga almoranas. Dali na wagtang ang almoranas nga gibati ni Michael Econas, bana ni Joy nga taga Bahada, Davao City. Nagtumar lang siya sa Yakel Herbal Capsule.
1: Imo ang banat daw sa puto siya.
2: Ay, almoranas.
1: Unya.
2: Pahidan lang niya ko na wala. Yakel Capsule.
1: O sa yung gipahid?
2: Yakel Oil.
1: Mga kapila lang po siya ni tumar og Yakel.
2: 2 weeks na.
1: Wala siya mo sugbat utro. Sugat nakainom og Yakel na o ni balik pa.
2: Naa, pero gamay na lang. Hindi na kaayo para sa una.
0: Normal na ang blood pressure sa bana ni Joy Kawasa, taga Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nagtumar lang siya sa Yakel Herbal Capsule, katulo sa usa ka adlaw.
3: Oh, yeah, tinuod na. Ako waspan ba? Tumasya ng kuan, Yakel Herbal Capsule. Nga karon, rang-rang naman, uli-uli ano may ngawa.
4: CHIKL Yakel.
0: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya, pero naabot na pod ang ato ang oras mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan ang tod sa sunod natong panag-uban. Kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928 676703. 3, 1. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Kakyute ni maoy!
0: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-269-3596.
4: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: Nay, nay, ingon ko sa ako classmate nay, anak daw ko sliking kawayan. Kinsa day akong papa, nay? Enye, ambot in tawon na. Wapod ko, nakahibalo na. Kay blan out, manggutong higayuna.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Kuan po na po yung katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
6: Tapos?
5: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
6: Kapila po ka mga haplas po?
5: Kuan, nagsahay, buntag, nagsahay, ito hapon.
6: Kung sa gigamit yung mga haplas?
5: Yes, well.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Dito sa Joy, enjoy!
2: Joy FM! Pinoy Jukebox Hits! Jukebox Hits!

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Parang itlog ng manok.
4: Uy, yung laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
3: Yung Yaki Capsule po.
4: Tapos?
3: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang na sulayan ninyo.
6: Ka-cute ni Maoy!
7: Nangita ka ba og Ukira Coffee, Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7 Joy
1: FM. Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
3: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Joy FM. Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7 Joy FM. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
1: UTI

0: Sila nga, kuanya, please. Giinom ko. 3 times a day, siguro to.
1: Mga pila po, kaadlo ni mo giinom to?
0: 3 days ra. Dahil nawag pa. Wala na to.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
3: Nagahaplas lang ko pero huwag ka ng Yaki hindi matulog. Pagkakuan, gali lang mga anak.
1: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
3: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki. Dugay-dugay po na kong liver ato.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
6: Joy FM!
7: Pinoy Jukebox Hits! Jukebox Hits!

0: Alright class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyak, Tindog, spelling are good ang success.
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Umbut ni mo ba hinaajun ni mo ba? Uy, Bisaya kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
6: UTI dito ako. Para dito ang ito. Dito na ako. Nandito ang dugo ko. Kung di nakilabog ko. Sinasa naman ako ang isolate o kanyang capsule na ako ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
7: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
6: 3 litra. Dahil nawag pa. Wala nito.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
8: Tinood na ya.
7: Kumusta na ron?
8: Wala na ni bukol.
7: Unsa ra dako tong bukolen?
8: Moranag ka nang tudlo bita sa kamot na to.
7: Unsa ra kini mo nimo ato?
8: Oh, na naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
7: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
8: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na po na ko sa iyang Yaki oil.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7
1: Joy FM. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano magud akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sa pangos. Dihaplas na mo, Yaki, uwin, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po!
6: Pinoy Jukebox Hits! Jukebox Hits!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyog yung atngan. Kaning lima ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ang Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa kojic whitening soap Yaki Baby Soap Beauty Soap og ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Kopi Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo. Ang Yaki Liniment Oil, epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo, magsigi o balik-balik. Kung duna ka niini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak god, wala na tayo ligo-ligo. Wala na tayo toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka o makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad, ginamos, talong o sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon, no? Nga maingon mo kay magsigi lang mo og gulay kay pobre mo, wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naay feature sa TV o oh, 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad usa ka babae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo, siguro magkuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda nimo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing inetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og siyempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala, kung ma-infection na kini, magnana na kini. Inigmo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana, nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa o dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga o sa ka-fungal infection sa mga tudlo sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyohi ka na, trapuhi o limpyo nga panapton, basi gihugasan nimo. O niyang imong trapo, hugaw po, maura po giyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na god ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya tapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o Yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit ug hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Nakita na ako si Pudi ko ka kuan kay moral ni murot kag kalit naginilak na ko nya nagulo na ko man nagpalit ra gud ta nang Yaki biya to lang titingan nya. Wa may si minutos wa na sakit ning wala kanindot dat baan ni us. Pasalamat ko sa Ginoo ka. Ubanan og panalangin ang inyong produkto ba ning luta jud kayo. Salamat sa kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero Naabot na po ang ato ang oras, mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob dinhin sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uban, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
2: Nagahaplat lang ko pirmi o ka ng Yaki hindi matulog. Pagkakuan, dali lang ang mga anak.
3: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya ang katuwang sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dyan ato sa Yaki. Nagdugay-dugay po na kong labor ato.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Yaki Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ate, ano yan?
0: Joy FM. The best of FRC.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Iinom mm-hmm. ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil nawag pa. Wala na ito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang na sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy Enjoy!
5: Joy FM, the best of folk, rock, and country.

0: out of 5.7.
1: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, hantod ka rin.
3: Nga na po?
2: Eh, morobi na mga kakalakaw kung di ko kainin yung bilunga. Sakit ba rin?
3: Ang imo hantiin.
2: Ang imo hantiin ko.
3: Oo.
2: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong 10 anyos pa ko, polio ko.
3: Oo.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayan lamang, nasulayan ninyo.
0: The best of FRC.

0: 105.7.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang tao, basta nagkaidaran na, dili na gyod, kaligayan ang lain-laing mga balatian. Depende sa iyang lifestyle, mga higala, sa panahon sa iyang kabataan, ay, manghay-hay na lang o iyang mahinomduman. Usa sa balatian nga mohapak sa mga idaran na, mao ang taas nga level sa kolesterol. Nga kasagaran makuha sa dili healthy nga mga makaon o kulang sa exercise. Ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, mapalit na karon sa mga butika, mga higala. Epektibo nga makatabang aron manormalize ang level sa kolesterol. Kana kung motuo mo, mga higala, ha? Muna nga maayong pagpasabot ang among ginahimo sa inyo, ha? Nasuta sa mga pagtuon nga ang pagkonsumo sa luyang dilaw, makulangan niini ang kolesterol sa lawas. O kana kung gina-apply pod ninyo ang inyohang healthy lifestyle, mga higala, ha? Kung galisod ka og pangita sa luyang dilaw og hassle na kanimo ang pagprepara, mas maayo kining Bilongga Gold Herbal Capsule na lang ang tumaro nimo. Kay makasiguro ka pa nga eksakto ang imuhang mahatag sa lawas. O, kay naa may milligram na. Makatulo sa matag-adlaw ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Importante gyud nga tama lang ang taas sa kolesterol. Kay kung padayon nga sobra kini kataas, mamahimo kining hinungdan sa mga seryosong balatian. Basta normal ang level sa kolesterol, malikayan ang balatian nga sakit sa kasing-kasing, high blood o diabetes. Kada bulan sa Pebrero, ginaselebrar ang Philippine Heart Month, kung diin mismo ang Department of Health ang nagaaghat sa katawhang Pinoy na ampingan ang maayong panglawas, likayan ang sakit sa kasing-kasing, pinaagi sa pagkontrol sa kolesterol level. Mo nang February 14, ingon nila Heart Month o Valentine's Day, o araw ng mga puso, o inana-ana siya. Walay sintomas ang taas nga kolesterol level, apan mamahimo kining magresulta sa pagguot sa dughan, atake sa kasing-kasing, stroke, diabetes o guban pa. May tabo kini basta mo sobra ang triglycerides o low density lipoprotein o LDL kolesterol nga makasagabal sa sirkulasyon sa dugo sa lawas. Aron malikayan ang triglycerides o LDL cholesterol, kung bad cholesterol o maminti na ang high density lipoprotein o HDL cholesterol, kung good cholesterol, himo ang food supplement ang Bilongga Gold. Apili usab sa paglikay sa bisyo nga alak o sigarilyo, mga higala. Kay may useless man ka ng ato ang inom-inom o mga supplement o mga tambal-tambal. Kay kung kuya, upod kaayo ka nga muyuhot og sigarilyo og mulala anang makahubog ng mga ilim nun na kargado kaayo og alkohol. Kinahanglan gyud dunay regular nga exercise aron matabangan ang sistema nga matunaw og mapagawa sa lawas ang tanang daotan ng mga elemento. Gani ginarekomenda ang pag-exercise sa 150 minutes sod sa usa ka semana, apan ang maong kadugayon sa pag-exercise tunga-tunga on rapod. Halimbawa, 30 minutes nga paglakaw-lakaw aron karong adlawa, pagkaugma, pahuway, dayon sunod adlaw na pod. Ana good. Kung ginahimo na nimo ang maong mga butang, piliya usab ang imong mga ginakaon. Dapat kulangan ang mantika sa mga ginaluto nga mga pagkaon. Taba, hilabi na kung karne ang sudan. Tinapay ang pagsigig kaon og tinapay sa tanang higayon, pastilan. Maayo gyud kung kanunay ka nagagulay og nagaisda. Ang problema pod, mahal ang isda karong panahona. Di gulay na lang sa, o di ba? Og ayaw kalimti ang pagtumar sa Bilongga Gold. Aron masiguro nga mapagawa sa lawas ang daotang mga elemento, mao nang himuon nato nga kaning Bilongga Gold Herbal Capsule, kay taas man ang antioxidants niini. Timan imang higala, ha? Bilongga Gold na naana sa mga butika. Nag-anam-anam og kahilis ang bukol sa liog ni Merlin Bunid, taga Aroman Carmen, kay iyang gitumaran sa Bilongga Gold Herbal Capsule o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
0: Ang Bilongga, pinatang ko mangurat kada adlaw ko kay naaman ko'y murag bugungod sa akong liog. Ako na gusto mailahan na gani. Inom ko Bilongga, sa ako Yaki Oil, nawala, wala na.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
2: Juan, po na po yung katol-katol sa lawat ng opinion na buyan daw.
3: Tapos?
2: Ya, ako ni Eplas, sir. Nauka naman po.
3: Kapila po ka mga haplas po?
2: Juan, nasahay, buntag, nasahay, surapol.
3: Kung sige gamitin mong haplas.
2: Yes, well.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika. Yaki Herbal Capsule ang nakawala sa kasakit sa tiyan tungod sa hyperacidity nga gibati ni Mrs. Risa Bello, 57 anyos, taga Paradahan, Hinatilan, Cebu.
4: O, tinuod yun na, Kuya Loy.
3: Ano sa nila, itabuang ano nagka-hyperacidity ka?
4: Ang tanggol, lagi mong gulatong sige ko ka nang usahay. May lang ko mga juice bang aslo, may labi ng mga toast drink. Ay, nung kaya kong kutukuto, yung lamad, samara na kong kutukuto, di, teko capsule ni Yaki. Ang ngayon man po, sa tuloka capsule,
1: yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! The best of FRC!

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
3: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
2: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
3: Oh, dan di na ta magisgot ana dan. Kita man imo dan nga idaran ako.
2: Aw, ayo paluya-luya. Ay, para dili maipit ba?
3: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
2: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Ug makondisyon po na imong love life.
3: Tinood ka dan. Pasistingado ko anak dan.
2: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
3: Ang nga dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay ka yun dan? Epektibo yun ba?
2: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
3: Salamat ka yun dan sa ganado kapsul. Karon, okay na ka yun dan. Mukumbati na yun ni.
4: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
5: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Iinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po kadlo ni mo giinom to?
0: 3 days ra. Dahil nawag pa. Wala nito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo Sakatiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
4: The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Parang ilog ng manok.
3: Uy, ang laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
2: Yung Yaki Capsule po.
3: Tapos?
2: Yun lang man ang mag-ano, parang naglambot siya. Tapos hindi na siya nag-sasakit.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika. Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, manan siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, manginom na nagula akong banana. Pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo ng tanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay ka kung pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: The best of FRC.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw na usab mga higala, oban na pud sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan konyaki. Og siyempre, ako po si Mami Joy. Ang atong programa hatod sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, ug ang Yaki Herbal Capsule, ang mga produkto nga ginama sa Yaki mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, mga higala, alang sa mga batang dunay edad 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig, makapalig-on sa pundasyon sa mga bata. Timan-i ka na ninyo mga inahan. Kini tungod sa mga sagol nga grape seed extract, chlorella growth factor, taurine, lysine, vitamin C, E, A, og B complex og uban pa mga higala. Makapalami kini sa ilahang tulog, makapatangkad og makapabright sa mga bata. Kanunay ba nagasakit ang tiyan sa inyong mga anak? Butod o dako ang iyahang tiyan? Maokini ang sintomas nga bitukon ang bata. Basig wala mo kahibalo. Dagagmay kaig bukton, gagmay og bitiis, dako kaig tiyan, bitukon ka na mga higala. Abi sa mga ginikanan, kay dakog tiyan ang ilang anak, healthy na. Dakog tiyan kay bitukon man di ay dili balansyado na mga higala. Kanang healthy nga bata, balansyado ang lawas. Og makita nimo nga magsinaw-sinaw ang panit ana, og mali payon ang dagway sa bata. Pero kung gagmay mukton, gagmay bitiis, dakog tiyan, dakos maot ang naong sa bata, pastilan, mama, mami, nanay, inay, may bitok, bitukon ang bata. Ang bulati sa tiyan, dunay dili maayong epekto sa health sa bata. Kay magresulta kini sa anemia. Mamahimong bansot ang bata kay supsupon sa bulate ang mga nutrients nga iyang ginakaon. Matingala ka naon sa maning akong anak, paspas man unta kay mukaon, mura manig iro nga nakakaog silofen, di man gyud nimo tubo. Sus kay di ay ang bulate usa nakasalmon sa sulod. Oo, wala pa gani na distribute ang sustansya sa iyang gikaon, siyang lawas tuan na gikaon na sa bulate. Unsaon man na to. Busa purga hakini, kung natural nga pagpurga, pakauna o bunga sa hilaw nga ipil-ipil. Aray, may mukaon ang bata ana. Ayaw pakauna nga dili nakahugas o maayo sa iyahang kamot. Unya, bago matulog, kailangan manghimasa ng inyohang mga anak. Motong ginaing nako pagkahumag panghimasa, aplasan og Yaki Liniment Oil para kadtong pagdula-dula nila sa tibuok adlaw kung unsa may nakapaak sa ilaha, dili maunsa ang panit sa mga bata. Og himuon ngayon nato nga limpyo gayud ang lawas sa ato ang mga anak. Unya patumaron nimo kini og Kidi Yaki Vitamins aron ang mga gikinahanglan nga mga nutrients mabalik og mokusog ang immune system aron mamahimo siyang himsog og utukan. Muna nga, importante ang pagpurga sa mga bata. Kay di gayud maayo sa mga bata nga mga bitukon. Kay di gayud na magdako. Matingala ka nga, matalang ang nagaliraw. Kay di ay kadto ang iyang ginakaon, ginasalo dayon sa iyahang mga worm sa sulod. Boto sab namo masayran mga higala kung unsa ang inyohang ikasulti sa ato ang mga produkto o aduna ba kamo yung mga ipangutana. Mao na ang among ginaingon nga ayaw kamo pagduha-duha nga i-text ka na sa 0928-6767-031. Paminaw nato ang mga mensahe sa ato ang mga kahigalaan nga nakasuway na sa mga produkto sa Yaki.
2: Mami Joy, sa mga na-text ato nga text line, text gikan sa number 0910207369. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto sa Yaki. Kay sakit kaayo ako nga kamot, halos diligog ko makalaba bisan na pag puga lang sa akong mga nilaban. Unya, wanasad ko atakiya sa ako ang high blood kay nagtumar ko permente sa Yaki Herbal Capsule. Salamat yun kay normal lang ako ang blood pressure. Text usab gikan sa cell number 0930243304. Mami Joy, Kuya Loy, si Embry Pilipinas ni. Salamat kayo sa inyong produkto ng Yaki Herbal Capsule. Kay nawala yung kakapoy sa akong lawas. Tungod sa trabaho bitaw maadlaw o inikagabi, mga plus po ko sa Yaki Oil Liniment. Maayo na po akong tulog. Salamat kaayo. Text usab gikan sa cell number 0908-999-0119. Mami Joy, Kuya Loy, salamat sa inyong produkto nga Yaki Oil Liniment kay ang kagid sa akong anak. Dali ra na wagtang ako lang gihidhiran sa Yaki Oil Liniment. Salamat kaayo. Aduna pay text gikan sa cell number 0912673 2503. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Yaki, Kidi Yaki Vitamins. Kay kusog na kayo mukhaon na kung anak, lagsik na kayo in town siya. Istorya ho ni mo, utukan na kaayo, lami kay mutubag, Kuya Loy. Mura nagtigulang lagi ang mutubag. Salamat kaayo, si Sita D.I.N.E. Mawagad naman medyo yung mga pipila lang sa mga text nga ito na tagagpagdagad sa itong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigamas mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako si Mami Joy, mga higala, daghan kaing salamat o timan ininyo permi nga yaman ang kalusugan, ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
1: Joy FM!
0: Rock Rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: Oy, nak-nak. Unsa man ni nakuha ni Mos Glado sa inyuhang exam? Hasta man gamayaan eh. Duh, absent. Unsa'y absent? Absent ka sa inyuhang exam? Da, dili pa, oy. Ang akong katapahan mo'y absent.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay naog sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Itong ako, kumpare, mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, may mga na yung isis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Turi naman ng inyo ha, huna-huna na na.
7: Kung saan ipatik niyo sa iya?
6: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingala na ginyo, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo murag, agresibo na ba? Kung saan ginatik niyo siya nga, itagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni sala was pre. Aray, saan nang tingin ako ganado pre, tingin ni pre kay muna ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay kabalo bayat sa ating misis na usahay matingala man naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap. O ya, kaya pagkabuntag yan to, ala ko na, aray, kaya pre, salamat kay pre, ako kayo pasalamat. Marinay mo yan, nadiligan ng bulat mo.
8: Ang ganado capsule, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masungpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na! Joy
10: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
2: Rock Rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako pala dito ang itong dito na ako nandiyan sa gulog ko ko kung di makinabod ko ang anong ako ang sinulit ko ng kapsula ha ko ang Yaki iinom ko 3 times a day siguro to
3: mga pila po gadlo ni mo giinom to
2: 3 litra dahil nawag pa wala nito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man good mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nga sulayan ninyo.
6: Ikaw na!
0: Joy Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: 105.7
1: Joy FM. Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Floor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: 105.7
1: Joy FM. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo, Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: Ay, dito ako. Para dito ang itong. Dito na ako. Nandiyan ko ko. Kung di nakilagod ko. Nandiyan ako ang pinag-iog ko ng kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pila po kadlo ni mo giinom to?
2: 3 days ra. Dahil nawag pa. Nandiyan ko.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule.
5: Ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Ibibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo Sakatiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
0: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: So sir, pasayo ako sir, wa yod na ko layo ang break sa imong sakyanan.
3: Unsao na lang manadong, naabi ako'y lakaw karon.
2: Ay, huwag ka blaka sir, ako mampong ipakus ganang sir bato. Pet, pet. Happy trip sir.
4: Basta Joy, enjoy.
0: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
7: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
8: Nako'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
9: Oo.
8: Ikaw, pag-testing nung sa Bilonga, masig, malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako ito, duwa ka, pad. Naayo?
9: Duwa kapad lang yan,
8: Gino? Duwa kapad, wala na yung lahing kay Wamel. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
9: Oo.
8: Mokiman.
7: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
10: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: 105.7. Joy
1: FM. Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga Salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
2: Matinood niya si Tuya kay makubang anak to, daghan kay siyang ginagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Ipaitan pa ko anak og sabon niya kay tapos ipaitan po na kong siya oil bitaw. Maura to siya, kung siyang gihaplasan na yun, kung siyang sabnan og yaki. Nawala gitay na niyang mga nuka-nuka, kaya sa araw na ko to siya pagbutang.
1: Yan ang yaki herbal oil o yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon taog kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! Rock-rockan sa Joy FM, Sunday Edition!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon, yaman ng kalusugan, ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat subukan ninyo. Mga mami, ang Kini Yaki Vitamins nga kompleto sa nutrients nga gikinahanglan sa mga bata aron mamahimo silang himsog, bright og tangkad, maoy maayong ibitamina sa bata nga nagapangidaron og tulo ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Kay kining Kini Yaki Vitamins makapalig-on usab kini sa bukog sa mga bata. Ang Kini Yaki Vitamins dunay vitamin C nga mao'y makapakusog sa immune system o resistensya sa bata. Kaning vitamin C dunay lain-laing tawag, kaning ascorbic acid, sodium ascorbate, calcium ascorbate. Ang ascorbic acid o vitamin C usa sa mga importanteng bitamina nga kinahanglan sa matag tawo o kaning mga bata. Nakapakusog kini o nagapakusog kini sa resistensya o nagaayo sa mga samad. Ang bata nga kulang sa vitamin C, dali kaayo magsakit. Ang tambal nga ascorbic acid, ginareseta aron malikayan o matambalan ang kakulangon sa vitamin C sa lawas nga kasagaran mahimo ang balatian nga iskorbuto o scurvy kanang pagdugo sa gums nga walay hinungdan og kining pag-abli sa mga naayo na nga samad. Murag dako kaing katingalahan, di ba? Nganong magdugo ang gums, nga wa may samad, o nganong kadtong piklat na mudugo. So, kuan kaayo na kanang katingalahan. Ginahimo usab sa vitamin C nga anaa sa Kini Yaki Vitamins ang absorption sa mga nutrients nga atong ginakaon o gay na inom. Dali kini i-distribute sa tanang parte sa lawas. Makuha usab sa mga bata sa Kini Yaki Vitamins ang mga vitamin E, A, B complex, taurine, lysine, chlorella, growth factor ug uban pa. Busa mga mami, matag adlaw ayaw kalimti pa sa pagpatumar ang inyohang mga anak og Kini Yaki Vitamins. Dili gyud mo magmahay aron makabot nila ang ilang mga pangandoy o ang atong mga pangandoy para sa ato ang mga anak. Kana bitong bata nga nag-promote karon sa Kini Yaki Vitamins, siya ang bata nga tulo pa lang kabulan nga maoy una gayon nga nagainom anang Kini Yaki Vitamins. Sus pastilan, karon 7 years old na sila. Kana siya, paminaw, di ba? Paminaw ninyo kung may istorya siya, di ba? Nahadlok me nga, basig di na mo agi pagkadalaga, matigulang. Matured kaayo mga istorya. O, di ba? O, kabalo na siya kung unsaon pag-promote. Karon bitaw, na problema na siya. Pag mag-12 na daw siya, di na siya makakidi yake vitamins. Unsa na daw ang iyahang product. O, inato, isunod na to ang kolon. O, Yaki. Teka. Murag sa ba, Yaki Baby Soap. Yaki Baby Cologne. Ayun. Hopefully, no? Kasi gareklamo na siya. Big girl na daw siya. Paano na kung hindi na siya mag-Kini Yaki Vitamins? Muna mga higala, paminaw ninyo na siya. Very, healthy yung bata. Maayog yun ang iyahang panglawas. Talagang maliksi o kaluoy sa Ginoo, dili yun siya sakiton. Wala yun ko kadungog anang bataan nga magsakit. So tungod ni ini mga higala, mauna nga ginaawhag namo kamo mga mami. Kung naamoy mga pangutana, palihog i-text lang kana sa 0928-6767031. Paminaw na to si Kuya Loy para sa mensahe sa atong mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki products.
2: Sa mga mensaheng kipadala sa tong text line Mami Joy, text gikan sa cell number 0975-570-4178. Hello Mami Joy, Kuya Loy, nagapasalamat niyo ko sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kaya akong anak, ipainom na ko sa Kini Yaki Vitamins. Dili na siya sipunon kuya, dili pareha kaniadto, sawa pa siya makatumar. Karon himsog na siya kuya. Og ako po, ginahaplasan sa Yaki Oil Liniment ang iyahang samad, dali kaayo na ayo. Salamat kaayo sa inyong produkto. Ado na pa'y text gikan sa cell number 0936-724-6762. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Hermosa Kojic Whitening Soap. Kay niputi na gyud akong face. kanunay ko nagasabon sa Hermosa, salamat yun. O usa pa ka text gikan sa cell number 0935-908-0892. Mami Joy, Kuya Loy, sa paggamit na ako sa Yaki Beauty Soap, nawala gyud ako mga pimples. Dahil nihamis po dang akong kutis, Kuya, plus nawala po dang talumtom. Salamat kaayo si Shane Palmani sa Talakag, Bukidnon. Mo lamang ka ito, Mami Joy, mga minsay na taga na tapagtagad sa itong tulumanon, yaman na kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Maraming salamat po. Laging tandaan, yaman ng kalusugan ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Disco Rewind.

0: 105.7 Joy
1: FM. Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gi patumara sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kaya ako isa, usugod mukhaon. Niya ka ni isa, buya good patulog.
3: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
2: Kaya matagbong ka, paimno na ako sa humalig na pumahaw, paimno na akong yaki.
3: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Kasi vitamins, kanang sira.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
4: Kana kay kung tamba nga nagastro. Pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kuman nakabati mo ko sa radio, inuna ko nga sisingan daw na ako ning ano yaki. Moto so nag yaki ko at puro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na amtugot akong bana kanang di amnesia manggod ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Disco Rewind! Rewind!

0: Ang lisod si mo tawanan ka kay kung mahubog ka. Makalimot na yon sa kuha.
1: Dili na tinuod, sweetheart. Oy, ang tinuod gani, ano? Kaganiha pa ko sige guna-huna o kung sa imuhang pangalan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good. Okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas or minti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong banana. Pagpahulay sa gubibi bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya kay Mbana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkagadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahan na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog nagdamit niya. Nagkaroon natingala man siya nga, pre, rapigid ka ng gawin ba, kadlaon ba kay pagkagadlaon. Adlaw na baka nang gusto ni muna agyod pero ug mo yung ka magrelax ka relax ka ya wa babur halos di naman mapalong pre
9: unsang gipatay ko sa iya
8: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marine mo pre
10: ang ganado capsule mapalit sa mga butika
11: ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe Junel Store Ellen Fernandez Store Mia Store sa Cabaywa Santa Fe K&K Store sa Barangay San Luis DM Ever Store sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Disco Rewind!

0: Ipisa manay, NiC Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio manay, Dolyante Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Disco Rewind!

0: 105.7 Joy FM.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tambal nga nagastro, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro po ani. Kaman nakabati mo ko sa radyo, yun ako nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko, at buro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kana ako ra isa sa una di na amsugot ang bana kana di amnesia manggod ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghut ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangol. Dihat lang siya mo, Yaki, well, tagagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginahaplas. Akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Naana podda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Subaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Joy
7: FM. Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! Disco Rewind!

0: 105.7.
1: Joy FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwayi ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan nga herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka? Babae nga galo ya, mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Naa na sa mga butika.
2: Naa na pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahona, daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naa na'y mga erectile dysfunction. Naa'y maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy, gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
0: Disco Rewind! Rewind!

0: Hold up, Libay. Ayaw paglihok. Pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buhakon?
1: And na ikaw na'y bahala dong. Palihara man ang way sulod.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare, mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, di mo anay ang misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ang inyo ha, huna-huna na na.
7: O saan ipatik mo sa iya?
6: Ganado. Nga, pag karuman, dito, tingala na ginyo, ito naman, murag nalai naman ni mong kuhan ron, pang, kayo murag, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siyang, gitagaan kong ganado. Gitagaan na, kung saan naman ako siya nga, kanitili walang ditiktuan ito eh, pag-condition ni salawa. Was pre, ala isang sana ning pingin ko ganado pre testing ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na kanang maglalis usahay kabalo bayad sa tong misis na usahay matingala man naman siguro ipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap oya kayo pagkabuntag yan to ala ko ara tay kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat imari ni mo na diligan ng bulak ba.
8: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigo, Good June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
10: Nangita ka ba og Ukira Coffee, Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins ug mga sabon sa Yaki sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental,

sí. Extra no. Éxtasy. Extra no. Éxtasy.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
3: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretsyon abot na dire.
5: Oo.
4: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kay wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
5: Duwa ka pad lang yan,
4: no? Duwa ka pad, wala na lahi, kay wala may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
5: Oo.
4: Okay, man.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masungpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
7: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Karagat, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Karagat, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
8: Dito sa Joy, enjoy!
9: Joy FM! Disco Rewind!

0: Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
1: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabi. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginahaplas. Akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
1: Sana kay kung tamba nga nagasto. Pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro po ani. Kung nakabati mo po sa radyo, yun na ko nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko. At buro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko ka na ako raisa sa una, di na ang sugot akong banat. Kanang di amnesia, manggod ko sa una.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo, angayan lamang nga sulayan ninyo.
3: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 104.3 FM.

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Palipayon na si Mrs. Sambra Palaw. Kay normal na ang iyang blood sugar o nawagtang nausab ang sakit sa iyang kalawasan tungod sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sakit ako na diabetic at saka rheuma, sa high blood. Ang una kong gamit noon sa Yaki Capsule at 3 times a day. Normal na ang kuwan ko, yung sugar at saka pananakit ng katawan ko, wala na. Katong ako bitaw TL, magsinakit sa lampakan. Karoon nawala na kuya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mga kababayan. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Dali ng anak o gula ni Agi og panuhot samtang nagburos si Faye Sinawilan, taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
4: Itong pagbuntis ko, hindi ako kapaplas sa Yaki Liniment Oil. Ang dali na nga itong pagbasa ko, mahuman ko ligo, magaplas din sa Yaki Liniment Oil.
5: Aha.
4: Kapag bago ko matulog, makaplas din ko Yaki Liniment Oil gihapon.
3: Mauka na ang Yaki Liniment Oil, mga higala. Mas epektibo dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessing Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: What a 5.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy. Buntag na Joy. Joy.

0: Maayo nga buntag ka natong tanan higala, kumusta? Welcome sa tulumanong nga tinig ng nga bayan. Adlaw kita karon nga Lunes. Siyatinani nga bulan sa September 2026. Kumusta higala? Tantol, ikaw bang Andrew yung nga makauban? Tinig 4 Loyo Rosario. Maying buntag Pangil Bay, Misamis Occidental. Maying buntag Davao Oriental. Ingunman, good morning. Probinsya sa Cotabato, Bukidnon, Maguindanao del Sur, del Norte. Sa Lanao del Sur, del Norte, good morning. Maying buntag ka natong tanan niya higala o siyempre, adlaw nga Lunes. Huwag na nato ang atuang Lunes sa mga positibo mga paglantos, kinabuhi, bisan pa negatibo mga panghitabo. Sa itong palibot mga higala tungod sa init sa natad sa politika. Kung aasa kaluyang katawang Pilipino na pagan tungod sa mga walay barugan ng mga leader sa itong nasud, kayod kanunay, ampo kanunay, mahuman ra ang tanan. Nga kung aasa mga higala, grabe presyo sa palaliton ron, mastang mahala oy. Ha, isda mga higala, laliman ka, ultimo ng burot. Abot og 350 ang matag kilo. Kaniadto ka ng burot mga higala, waa nakabot sa kagatos. O depende pa sa hayag ng adlaw ay bulan, no? Kay lisod daw dakpon mga higala basta hayag ang bulan. O pagdaktol. Kay makita mong gud daw sa mga isda ang mga anino sa mga manakupay. Muna sa mga higala mong lisod silang dakpon, pero mas lisod gud daw dakpon kining mga kawatan sa gobyerno. Kay naghiusa sila mga higala kanus aka no. Atong ipanghiampo ga ipanghinaot sa kanunay mga higala, ayon nyo ipanghimaraot, iampog atong iampo sa kanunay no nga mahigmatan na ning mga leader nga mga buhaya nga sige lang abot lagi ang panahon kanang inyo ang tanang mga kinawat diha. Gapon ninyo na mapuslan kay nakita ninyo grabe ang sakripisyo sa katawhang Pilipino. Grabing sakripisyo mga higala, tibuok kinabuhi, gipaningkamutan, gihaguan, gipatuluag singot og dugo, gibaha. Gwapo kay mga balay dito sa kauluhan mga higala no. Ngun ana sus in taon kaluoy sa to mga kaigsuunan nga mga biktima niining nga pagbaha mga higala unya kato mga maleta-maleta nga kwarta mga higala gikan sa flood control program project ay sos in taon gikawat mga higala sa mga laog bulsa unya karon tanawa programas gobyerno gipailawom na kita sa state of energy emergency pero wala na feel sa katawhang Pilipino ang maong pagpatuman na sa maong kining programa unta no. Pila lang nakadawat ta mo sa 2000 nga gi-promise oh. Basig kausar mo nakadawat ha hangtod Disyembre ka nga programa mga higala sa gobyerno kung nakadawat man mo. Naon. Sunod na si Kabang Andrew Tabok para sa detalye po sa itong mga detalye sa mga balita.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!

0: Iga na usa ka maayong buntag nga kaninyo og sa laray sa atong mga balita. Unya sa atong pagbalik human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdum.
1: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Nagkwan ko anak bitaw sa mga herbal ligumola sa Serpentina.

0: sa nasangpit nga bulkan apan wa usay na parting nga bigdima kon kadaot nga nahatag kining maong insidente. Alas 5:20 ang atong oras, samtang sa atong balitang nasunod, gitataw sa Department of Budget and Management nga dili otorisadong makonsidera ang budget cut kun ang ginapangayong pondo sa usa ka ahensya ang mas usos nga na sa ilang giaprubahan na kanang gihatag duod sa DBM dungan ang pagpadayon karon sa pag-utingkay sa Kongreso sa nasudnong nasud o nasudnong pondo alang sa tuig 2027 na nasa halos 12 trillion peso matod pa ang temporaryong budget proposal sa mga ahensya kung asa 643 billion peso niini ang nakagahin sa Department of Public Works and Highways kung DPWH. Ilaon sa 2027 National Expenditure Program, laki pa sa mga major infrastructure flagship projects. Ang parte sa Pasig Marikina Channel Improvement Project o guban pa nga mga dapit dinhi sa nasud. Sa paghisgot baguhay lamang sa Senate Committee on Finance, nahisgutan na ang pipila ka mga flood control projects sa Metro Manila nga na mong epektibo usab. Kaya sa pagtubag sa suliran sa baha, dinhigi kabahin ni Senator J.V. Ejercito ang komentong na nahimong epektibo ang pagtubag sa Navota City. Pinagi kang Representative Toby Chanco. Yan sa pagbaha sa ilang lungsod, bisan nga 70% sa Navotas ang anaa sa below sea level. Samtang yata kagdood garon sa Philippine National Police nga wala sila nakitang verified threat sa batok ang Vice President Sara Duterte o bisan sa iyang pamilya kanahuman nga gikan na yun niinin itong adlong Sabado nga siyang nabalaka gayod alang sa iyang kaluwasan. So, sa ka-statement nga gipaluga kagahapon ni Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Dili pa matod pa huwa matod pa report nga na sa ilang buhatan nga na sa bisan unsa nga bahag sa kinabuhi sa Vice Presidente dungan ang gikan na yung threat sa niini gikan ni atong tuig 2023 sigon sa PNP nga sila ang makahatag sa igong security assistance nga na sa Vice Presidente o gihatag nila kinini ato nga siya ang mituyo nga to sa Quezon City Regional Trial Court dugang pa ni Nartates. Luwas usab nga nakapapahawa ang Vice Presidente nga nasa korte human niya nga mag-post sa 120,000 pesos nga bail mataga usa nga nasa iyang kaso. Samtang nga subli na diskubre sa Philippine Coast Guard ang Sento Noybe ka mga dugang pakete sa mga ginadahang kosya nga ginatayang balor sa 204 million pesos sa gikan sa sailing yacht nga nasa Subic Bay Club ni adtong nakalabay nga adlaw. Nakaplaga na pakete sa forward hatch nining yate sa ginpagayon nga re-inspection. Bidala ni ini o kini sa Bureau of Customs sa collection na District 13 na Port of Subic alang sa inventaryo o gatumang disposisyon. Sigon sa PCG spokesperson nga si Commodore Noymay Kayabyab, nakigalambigit ang PCG sa BOC aron nga uting kayon ang record o navigation system sa maong yate. Tumong nining mapunting ang gigikanan sa nasangpit nga yate o nanahimong biyahe niini o posibleng rotang gigamit sa transportasyon nining gidudahang illegal nga droga.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Alas 5:24 ang atong oras, bali kita human lamang ini.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano taga Bago a Playa Matina, Davao City kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nakuha mo gud ka nang yung buhok ko wala napahak na ni wala tubuan buhok kana kinalutan ganyan ya napahak motor butangan ato Yaki nanupo jud siya.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Villar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Wait na sa mga butika.
6: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samang yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay o ganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha. Pagganado kapsul na po mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Aras sa Pilipinas, sa 27 minuto suman milabay ang alas 5 sa buntag. Hawid na kay maglibot-libot na kita sa lain-laing parte sa Mindanao. Uban ang atong mga sister stations ang Joy FM Bangal Bay o Joy FM Davao Oriental.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Sa tunding sa atong mga balida karong buntaga o sa ka-coffee shop sa Halandoni Street. O dito nga dapita sa may area sang Dakbayan sang Surigao. Ang malampuso na gayod nga naluwas sa gikan sa sunog. Samtang laing insidente usab sa sunog ang napati ka dito sa ilang lungsod. Human nga miulbo ang dakong kalayo dito sa sitio Kayutan na barangay Kagnyog sa Surigao City kagahapong adlaw. Daling girespondihan kini sa Bureau of Fire Protection Surigao Central Office. Dihang nahitabo ang maong sunog hinoon. Walang napatig nga naangol sa maong sunog. Upadayon pang ginasuta ang hinungdan na gayod ni ini. Samtang sa laing bahin, dito nga dapitag yapon sa may area sa Caraga Region.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Luwas ang usa ka babaeng habit malumos sa humandayong na rescue sa Philippine Coast Guard Surigao City nga nahitabo dito sa Boulevard Surigao City. Suma sa report, nakadawat ang impormasyon ang tinunan sa PCG. Nga dunay usa ka babaeng nakita nga nagdutaw sa dagat sa Boulevard Barangay Tafa. Pag-abot sa dapit, dali kining gihaw aso ang bigma o gihimo ang CP. PRR maluwas kini. Hangtod nga nabalik ang panimuod sa maong bigima. Gihatod ang bigima sa Quick Action Response Team dito sa Caraga Regional Hospital alang sa hustong pag-atiman. Gipasalamatan ni Lieutenant Junior Grade Christopher Aurelianida, Commander sa PCG, ang daling aksyon sa iyang tropa sa pagluwas sa nasampit nga biktima.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.28 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga balita karong buntaga ng ngayo karon na.
1: Tinig ng Kanayunan.
0: O dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga atong lakbitan. Ang dugang mga taho dito nga dapita sa maya area sa Northern Mindanao. Diin na dito nga dapita, mukabat sa 244,000 pesos nga balor sa ginarudahang Cebu ang nakumpiska. Samtang nga siyang usab ka mga drug personalities ang nasikpaw sa ginpanagayon nga sunod-sunod nga bypass operation sa PNP sa unum ka mga dapit dito sa Bukidnon. Subay sa report sa Provincial Office sa PNP sa pagpamuno ni Police Colonel Oliver Soto Navales ang labing nga dakong nakumpiska ang nahitabo dito sa barangay Kasisang, Malaybalay City, diin ang dakpan si alias Jinjin, 48 anyos nga nagkupo din ang kapin 103,000 pesos nga balor sa Cebu. Usaka uban ang usaka SUV. Gisundan kini sa Maramaga, diin tulo ka mga sospek ang nasikpaw sa pampublikong sementeryo. Diin nakuhaan kini 54,000 pesos nga iligal nga tambal. Samtang duha usab, ang nadakpan sa Valencia City nga naghuput o kapin 44,000 pesos nga Cebu. Usaka ugo sa usab dito sa may lantapan nga nakumpiskahan ining kapin 29,000 pesos. Usa sa talakag nga nagahupot ni ining 9,000 pesos. Ugo sa ka alias sa Totoy dito sa may Don Carlos. Ang tanang nasikpaw nga suspect ang gitanggong na sa matag-istasyon sa kapulisan. Ug nagatubang sa formal nga kaso nga Ilaparo karong adlaw.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.30 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga taho karong buntaga. Dugang lakbitan atong mga taho gikan na dito nga dapita sa may area sa Northern Mindanao.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Diin na dito nga dapita sa maya area sang Northern Mindanao. Duga nga sa ato nga mga tuling dito nga dapita. Nagkahiusa ang Lanao del Norte Police Provincial Office, Armed Forces of the Philippines ug Philippine Coast Guard sa second joint Peace and Security Coordinating Center meeting niadtong adlaw nga Sabado sa Kampa Major Eduardo Gallego sa may tubod Lanao del Norte. Lakip sa maong kalihukan ang pag-activate sa Provincial Critical Incident Management Group isip kabahin sa pagpangandam alang sa 2026 Bond Parliamentary Elections. Gisgood na sa mga ahensya ang election security preparations, deployment sa personnel, operational readiness o contingency plans. Aroma siguro nga malinawon, luwas o hapsay ang pagduma sa maong piniliay. Nagtuo ang LDN-PPO nga pinaagi niini sa maligon ang koordinasyon na mapauswag ang intelligence gathering o tukmang pag-ambit sa impormasyon aron nga malikayan ang posibleng hulga o mapadayon ang kalinaw o seguridad sa tibuok Lanao del Norte.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga alas sa 5:32 sa Philippines na Standard Time, giaproba na sa sanggunian ang panlungsod sa Iligan City ang resolusyon nga naghangyo sa DPWH pinagi sa Iligan City District Engineering Office nga masimento ug ma-develop ang roadside sa Ramon Magsaysay Avenue dito sa barangay Dalipuga. Sumapa ang resolusyon giduso mismo ni Konsehal Bernard Pacanya, ang committee chairperson sa Peace and Order Security and Dangerous Drugs. Gipunting niini sa proyekto ang roadside nga nahimutang dapit sa Centennial Park o gapi NP checkpoint papaingon sa Cagayan de Oro City. Tumong niini ang pagpauswag sa kalimpyo, kaluwasan o pagatiman sa palibot o ang paggamit sa lugar aron makasuroy o makatambay ang publiko sa kaanindot sa lugar.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Aras sa Pilipinas, alas 5:33 sa Philippine Standard Time. Dugang sa tudling sa atong mga taho karong buntaga. Dugang atudling sa atong mga balita karong buntaga, balikan ta ang lakbit karon. Didong dapita sa may Caraga Region, diin nasikpaw sa kapulisan ang 49-anyos nga lalaking gilang si alias Longkoy. Human sa pagpatuman ining search sa warrant nga may kalambigitan sa ilegal nga droga sa barangay Kanintian, Kantila na Surigao del Sur ni atong adlong Sabado. Gipahigayon ng operasyon pasado alas 11 sa buntag sulod sa pinoyanan sa mga sosek sa Prok 5, barangay Lanintian, gipanguluhan kini sa mga personal sa Kantilan Municipal Police Station ubos pagpangulo ni Pulisa Lieutenant Emmanuel Cosmiano, ubos sa pagduma ni Pulisa Captain Jovi Algoga og koordinasyon sa Regional Intelligence Division. Ang operasyon gibase sa Target Intelligence Packet og search warrant nga issue ni adtong Agosto 28 sa Presiding Judge sa Regional Trial Court 11 Judicial Region sa Kantilan Surigao del Sur.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:34 Philippine Standard Time. Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntag.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng...
0: Mukabat sa 392 ka mga pamilyang benepisyaryo gikan sa Barrio San Roque, lungsod sa Lingig, Surigao del Sur, ang nakadawat sa 10 ka kilong ayudang bugas gikan sa lokal nga pangamahanan. Gipahigayon ang distribusyon ni adtong nakalabay nga adlang Sabado isip kabahin sa programa nga nagatumong sa paghatag og dugang nga tabang sa mga pamilya aron nga mapagaan ang indalaw adlaw nga panginahanglan. Ang pondo alang sa maong ayuda nagikan sa Local Government Unit Support Fund, Financial Assistance ug Local Government Units Program, usa ka programa nga gisuportahan sa administrasyon sa National Government.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:35 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang tudling sa atong mga balitang probinsyal human ini.
5: Sweetheart, ready na!
8: Wow, ka-sweet ba?
5: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
8: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
5: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fennec Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
8: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo pod ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
5: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
8: Unya, sweetheart, ha?
9: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Subricare, 65 anyos, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
10: Bilunga Gold, hantog ka rin.
11: Ano po?
10: Hey, morobi na mga kukalako kung di ko kainong bilunga. Masakit ba rin?
11: Ang imuhantiin.
10: Ang imuhantiin ko.
11: Oo.
10: Pero... Minhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anyos pa kong polio ko.
11: Oo.
9: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.30 sa isang atong oras sa Philippine Standard Time, dugang sa mga tuding sa atong mga balidang probinsyal karong buntaga. Dugang tuding sa atong mga taho karong buntaga, luksuhan ta karon ang taho gikan ditong bahina sa may Davao Region.
1: Tinig ng Kanayunan.
0: Sigpaw ang magtiayong nga gila isip high value target na pinagi sa gikasang nga drug bypass operation sa Philippine National Police sa Drug Enforcement Group Special Operations 11. Alas 2:30 sa hapon adtong adlong Biyernes sa Puroka 11, Bestamar, Barangay Ilang, Davao City. Matod sa pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Di Sancho Pante sa PDEG office, giila ang mga dinapan nga si alias Yoyo og alias sa Marih, 29 anyos, pulos mga mulubyo sa maong lugar. Nasairan nga nakuha gikan sa mga dinakpan ng upat kadagkong pagkita sa lain tulo ka medium size sa nga girodahang shabu nga abota sa 120 grams nga balor 816,000 pesos. Sa karon anana sa PNP Custodial Facility ang mga dinakpan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.30 siya de Philippine Standard Time. Sa dugang at tudling sa atong mga taho karong buntaga, alang sa atong balitang probinsyal, gikan gihapon ditong bahina sa may area sang Davao, mipyait na karon ang mga hog raisers sa Davao Region gumikan sa pagkabarato sa presyo sa baboy. Taliwala sa gamahal nga presyo sa pagkaon ni ini. Ang presyo sa baboy mukabat sa 130 hangtod 150 pesos lamang kada kilo. Gani gibudyag sa National Livestock Program Coordinator, Department of Agriculture 11. Nga maong problema, dili lang sa rehiyon apan sa tibuok nasod. Sumali Dr. Carl Lawrence Pineda sa National Livestock Program sa DA 11 nga ang nagunang rason sa maong problema mao ang pagdagsang sa imported pork products nga mukabat sa 120 hangtod 150 kada kilo. Samtang lain sab nga rason mao ang pagpahimulos sa mga negosyante sa presensya sa African swine fever gumikan na gihadlok matud pa ang mga raisers nga base na dili na mahalin ang ilang mga baboy tungod sa maong balatian.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.38 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang sa dugang at tudling sa atong mga taho gikan Davao Region gihapon, hugot nga gikun din na sa Kapalong Municipal Police Station ang nahitabo nga pagpamusil sa usa ka rider nga nagsangpot sa pagkadisgrasya ni ini gabi ini adtong adlong Sabado sa Panabot Tagom Circumferential Road sa Barangay Luna, Kapalong Davao del Norte. Matod ni Police Major Bryl Patalinghog, ang hepe sa Kapalong Municipal Police Station, mas gipakusgan karon ang seguridad sa lungsod ingon man gipalapdan ang imbestigasyon aron mailhan ang mga suspek sa maong pagpamusil aron makabot sa bigdima ang hustisya. Nasairan gikan sa imbestigasyon nga ang bigdima mao si alias Noynoy, nagmaneho sa motor kauban ang iyang igsuong babae apan kalit kining gitiro sa suspek nga nagsangpot sa pagkaumod sa motor. Nasairan nga nakaangkon ang bigdima og tulo kasama pinusilan sa lawas ingon man nakahiagom sab og minor injuries ang mismong igsuong angkas ni ini.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.39 Philippine Standard Time. Samtang dugang sa mga tudling sa atong mga balita karong buntaga, dugang tudling sa atong mga taho karong buntag.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Atong luksuhan ang dugang mga taho dito nga dapita sa may area sang atong luksuhan karon ang dugang mga taho dito nga dapita sa may area sang Northern Mindanao. Samtang atong ginahulat ang signal gikan sa atong mga kaubanan, atong lakbitan karon ang dugang taho dito nga dapita sa may area sang Bukidnon.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Diin asig pa ang tulo ka mga sospek, duha ka lalaki o sa kababae human nalambigid sa pagpangulata sa 48 anyos nga lalaki sa barangay Penelayan, Quezon Bukidnon, alas 3:40 sa kadlawon ni adtong o kagahapong adlaw kini ang sospek gitugyanan sa mga barangay tanod ngadto sa Quezon Municipal Police Station. Subay sa initial nga imbestigasyon, nag-inom ang mga sospek kung ang bigdima sa usa ka disco atol sa pista sa baryo. Sa pagpauli sa bigdima sa kaysa iyang motor, giingong gisundan sa mga sospek o gikulata gamit ang pinutol nga postes kawayan. Hinungdan nga nakaangkon na siyang samad sa nagkarailang parte sa iyang lawas o gida ngadto sa bahay tambalanan. Na-recover usaba sa kabulisan ang duha ka pinutol nga postes sa kawayan nga adunay mga lama sa dugo dito sa dapit sa insidente. Para ayon ang investigasyon, Armatino ang motibo sa pagpangulata samtang ang tulo ka mga sospek anaana sa kustodiya karon sa kapulisan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:41 ang atong oras, nagtanya karon og 5,000 pesos nga ganti ang barangay Liling ngayon alang sa bisan kinsa nga makahatag og impormasyon aron mailaog madakpan ang responsable sa tuyo nga pagputol sa linya sa tubig dito sa Lower Liling ngayon, Valencia City ni adto nga nakalabay nga adlaw. Suma sa barangay nakahatag og dako nga perwisyo sa mga mulupyo ang maong insidente tungod kay nahunong og nadaot ang supply sa tubig nga maoy nagunang kinahanglan sa komunidad. Sa pagpanguna ni Kapitan Ray Bonilla, nagahangyo ang lokal nga kagamhanan sa publiko og siringa nga dapit nga makiga coordinate gilayon sa barangay hall aron kung adunay nakasaksi sa maong binuhatan. Gilauman sa barangay nga pinaagi sa maong reward money, matabangan ang mga otoridad nga mapadali ang impormasyon o imbestigasyon o mahatag ang gayog tinong silot gini nga mga responsable ni ining maong hinimuan. Samtang sa laing bahin o dugang tuling sa ato nga mga taho karong buntaga.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Ato nga dawaton karon ang report dito nga bahina sa maya area sang Pangel Bay ana nasa linya ang atong mga kaubanan gikan sa maya Pangel Bay. Mga delegado sa 71 Mindanao Scout at Jamboree, dako ang pagpasalamat ug galipay sa hapsay ug malampuson gayod nga pagpatigayon na nini. Sayron ta ang detalye gikan Joy FM Pangel Bay ana sa linya si Ransa Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
11: Malampuson nga natapos ang upat ngadto sa lima kaadlaw nga 71 Mindanao Scout Jamboree nga gipegan sa Camp Obediencia Barangay Pindulunan sa Kupsalungsod sa Lala, probinsya sa Lanao del Norte. Ibanaban ang halos mukabat 5,000 ka mga delegado gikan sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao ang mitambong og aktibong miapil sa mga kalihukan nga nagtumunga sa pagpalambo sa disiplina, pagpangulo o liderato, panaghiusa, pagtinabangay o mga kahanas sa scouting. Nalipay usab og nalingaw ang mga delegado sa nagkalain-laing outdoor activities, challenges o uban pang mga programa nga giandam alang kanila. Nahimo usab ang jamboree nga nahigayon aron na magkahimamat og mapalig-on ang panaghigalaay sa mga scouts, scout leaders og education gikan sa nagkalain-laing rehiyon. Dugang pa sa mga bisita, matupad ang mga bisita ang natingala o sa kalagsik sa kalihukan sa katahom sa Camp Obediencia. Matupas bila ka mga delegado, wala sila magdahom nga adunay maanindot nga ang ngayang campaign site o mahinahimutang matod pa sa hilit nga bahin lamang sa lungsod sa Lala. Pinagi sa mong kalihukan, mas nailan ang Camp Obediencia isip usa ka lugar sa Lanao del Norte nga adunay potensyal alang sa dagkong scout youth development o outdoor activities. Nagpasalamat usab si Mayor Angel Tatayab kaaban ng mga sangguniang bayan members sa pagpanguna ni Vice Mayor Limuel Bubongyaba o apil usab si Lanao del Norte Provincial Governor Muhammad Kalidimapuro ngayon sa tanang mga delegado, organizers, scout leaders, teachers, volunteers sa mga security personnel, medical teams o guban pang mga ahinsya nga mitambong aron mahimong hapsay o malampuson ang maong jamboree. Iday usab sa mga opisyal ang mga partisipante tungod sa ilang pagsalig sa kalinaw sa seguridad sa nasampit ng lugar. Bisan pa sa gilayon sa venue, wala silang magpanuko sa pagtambong sa pagpakita sa ilang suporta sa 71 Mindanao Scout Jamboree. Ang malinaon o gamalang puson nga pagpatuman sa kalihukan, giisip nga pagpamatuod sa maayong koordinasyon tali sa lokal na pagagamhanan, Boy Scout of the Philippines, mga law enforcement agency, Emergency Response Team, Barangay Official o Komunidad. Gilauman, ang kalampusan sa Jamboree, makatabang sa pagpalambo sa turismo o mas makapailapa sa lungsod sa lala, isip usa ka malinaon, mabiabihon o andam nga host sa dagkong kalihukan. Ang 71 Mindanao Scout Jamboree dili lamang nahimong selebrasyon sa scouting kundi usa-usab kadakong pagtatigom nga mapalig-on sa panaghiusa, pagpangulo o sa espiritu sa pag-alagad sa makabatanunan sa tibuok Mindanao. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Marinog, Joy FM Panggilbay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Renzo Marinog, standby lamang human na ining pipila sa kudlo tinining atong mga taho. Gipapalikon karon sa Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region kon PRO Bar ang pagbangandam nini sa luwas ug hapsay ug malinawon nga pagpadigayon nining pinili-ay nga 2026 bar parliamentary elections. Gipangunahan ni Police Brigadier General Christopher Abesha, ang Regional Director sa PRO Bar. Ang Regional Task Group meeting kagahapon sa Camp Brigadier General sa Lipada pendaton sa Parang mitambong personal ug online mga opisyal ug key personal sa PRO Bar aron nga usa-usahon ang operational plan sa particular ang deployment intelligence led operations sa police community relations logistics ingon man na imbestigasyon.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang formal nga gitahan sa Philippine Army ang pipila ka mga loose firearms ug mga bala sa ginpiligan nga turnover ceremony sa Municipal Hall sa General Salipada Pendaton na Maguindanao del Sur niadtong nakalabay nga adlaw. Gipangunahan ang aktibidad sa lokal nga panggamanan sa General Salipada kay Pendaton na katambayayong ang line-line ahensya sa gobyerno ug security sector isip kabahin sa kampanya batok sa pagkailap nining loose firearms. Lakip sa mga gitahan ang M1 Garand Rifle, M14 Rifle, Ingram Submachine Gun, unom ka RPG launcher, upat ka Uzi, kaya Z9 caliber .45, MAT-49, Smith and Wesson .357 Magnum, o usa ka shotgun, dungan ang mga bala. Sigun kang Lieutenant Colonel Raul Iscat, ang commanding officer sa 2nd Mechanized Infantry Battalion, importante ang padayon nga pagpakigtambayayon sa gobyerno, mga security forces o komunidad, aron kapungan ang mga krimen dala ni ining loose sa firearms.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang 30 anyos nga lalaki sigpaw sa bypass operation sa Labinay, Uzamis. Atong siren ang detalye ni ini. Ana sa linya ang atong kaubang si Renza Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
11: Pan ang usaka 30 anyos nga usaka lalaki nga taga Matanog, Maguindanao del Norte atong sa gipegang bypass operation sa Purukdos Barangay Labinay, Uzamis City. Ito nakalabay ng September 4, 2016. Gilang suspek nga si alias Jamel Minyo kining sidente sa Barangay Matanog. Alas 9.30 sa gabi kapin kung kulang gilusa sa City Drug Enforcement Unit sa Uzamis City Police Station oban ang 2nd Provincial Mobile Force Company. Ang operasyon kinikabahin sa parayong kampanya batok sa illegal na druga. Narecover gikan sa suspek ang siyang gagagmayng putos nga gituho ang shabo. Lakip ang usa ka sachet nga napalit sa forsoil buyer. Nakuha sa usa ka kaha nga sigarilyo ang iingong sudanan sa druga ug ang 500 pesos nga bypass money. Gihimo ang inventaryo sa presensya sa Barangay Labinay, Kapitan Lumakad, representante sa Department of Justice o mga sakop sa local media. Ang operasyon gipangunahan ni Deputy Chief of Police, Police Major Alfie Sabaduquia, ubo sa directing director ba o pagdumala ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Mark Green Lagura. Ana nakaron sa kustodiya sa kapulisan ang maong suspisado samtang gipasakahan og kaso sa pagsupak sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Marino, Joy FM Panggilbay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat ka bang Renzo Marino, gikan Joy FM Panggilbay. Samtang angon ang saka babae ug usa ka lalaki human kining gitiro sa duha ka wamay lihing tulisan. Diyang gi-hold up sila sa Clemente Alinio Street, Barangay Rosary Heights 2, alas 3:10 sa hapon. Sa pasirunan nga taho, gikan sa Cotabato City Police Office nga matulbagikan sa bangko ang biktima sakay sa balhabal sa dihang gisundan kini sa riding tandem. Dahil nasab nga gitiunan og pisula ang biktima og pugsanong gikuha ang balor 134,000 kapin nga sapi. Aban na misukul matod pa ang babae hinungdan nga gitiro gini sa wala nga aping samtang naigo usaba sa liog ang iyang kaubang lalaki nga habal-habal driver. Dahil usaba gipang da sabay tambaran ang mga biktima para sa medical nga atensyon. Samtang ang mga suspect kahuman makuha ang kwarta dahil usab nga misibat papaingon sa Notre Dame Avenue sakay sa ilang motorsiklo.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: O hangtudling sa atong balitang probinsyal, hingkabsan sa iyang kinabuhi ang usa ka kanhi municipal councilor human madisgrasya ang ilang gisakyan na o gagikaangol usaba sa pasahero ditong bahina sa poblasyon na Santo Niño South sa Cotabato. Giila ang biktima nga nakabsan sa iyang kinabuhi si Ludim Bandada, 76 anyos kanhi municipal councilor sa Maong Dapit, samtang angol usaba ang usa ka 27 anyos nga si alias KC. Sa investigasyon na sa kabulisan nga gikan sa Sorala ang gimaneho ni sa kinan nga Bongo diyang nawad-an kini og kontrol nga misungag sa Center Island og sa poste sa solar light. Dali usab dayon nga gida sa emergency responder sa mga biktima sa bahay tambalanan aban nabugtuan kayo sa iyang kinabuhi ang kanhing konsihal.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:51 kadto ang gilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga. Igala sa atong pagbalik ang mga balitang lokal human lamang ini.
12: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
13: Kasi dati, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. So every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
14: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
13: 7-in-1.
14: Tapos po?
13: Nung nag-start ako, minom ng Yaki, alis na yung sakit ng paa ko.
12: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
9: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
15: Nina, taman ko, lamang ko lang pataka lang kakaon.
14: Nagamintin kagapon sa Serpentina?
15: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa day ko, nagbaba ang sugar ko.
9: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Alas 5:53 ang atong oras, Philippine Standard Time. Karon sa itong mga development o mga panghitabo sa mga Ipipalma area. Anaasa rin niya ang atong mabdi kong kauwan, si June Villasoto.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Kapang June.
16: Yes, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Patay ang isang 27 anyos na lalaki na residente ng Pikit, Cotabato matapos siyang pagsasaksaki na alauna imedya ng madaling araw kahapon na Setyembre 6 sa harap ng isang bar o kilalang resto bar sa National Highway, Barangay Poblasyon 8, Midsayap, Cotabato. Batay nga sa investigasyon ng pulisya, madaling araw nang nagpang-abot itong biktima na nagmula pa sa Pikit, Cotabato at kinumprunta ang isang 21 anyos na empleyado ng nasabing bar dahil habang nasa kagitna na mainitang pagtatalo itong dalawa, itong 21 anyos na empleyado na nasabing bar na residente ng Barangay El Busyan, Midsayap, Cotabato ay biglang bumunot ng kutsilyo dahil nga pabor sa kanya ang nasabing sitwasyon dahil doon siya mismo nagtatrabaho sa naturang establishmento at inundayan ng saksak ang suspect na hindi nga nakapaghanda sa nasabing scenario at tinamaan ang biktima sa kanyang tiyan. At dahil nga sa napakalapit lang din nila, no, stone's throw away sa isang ospital sa nasabing lugar, ay sinugod ang biktima, ngunit kalaunan ay idineklarang patay ng doktor dahil sa fatal wound ang kanyang tinamo. Agad namang naaresto ng Midsayap PNP ang suspect at lumalabas nga sa investigasyon na may nauna na palang alitan sa pagitan nitong dalawa dahil umano sa kanilang karelasyon. Ngunit patuloy pa itong biniberipika. Nakapit na ang suspect sa custodial facility na Medsaya PNP at ngayong araw na ito ay inihahanda na ang kasong homicide laban sa kanya. Yan ang latest na balita mula dito sa P. Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Daghang salamat ka ba nga June Villasoto, gikan na sa P. Palma area ning probinsya sa Cotabato. Samtang atong sayron karon ang mga pinakalahing presyohan karon sa nagunang palaliton dinhang bahina sa may Mega Market na nasa linya ang atong kaubang si Tinig 30 Junior Rappi.
1: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
17: Mga katinig, presyo din sa atong wet market para sa mga nagunang presyo sa isda o mga lain-laing seafood sa atong merkado. Sa mga isda sa lain-laing kadakon, kalakilo, matambaka 280-300 kalakilo, galunggong 180-210 kalakilo, tamban 140-150, barilison 260-280, barilis 280-290 kalakilo, tuna panga 220-230 kalakilo, tuna belly 260-270 kalakilo, bangus 180-220 kalakilo, tilapia 180-240 Pantat 240-250. Sa lain pa, Pasayan 360-400 kada kilo, Kasag 450-480 kada kilo, Alimango o Mancrab 750-800, Pusit o Nukos ng Gamay 160-180 kada kilo, Pusit ng Dagko ng Puti 280-300 kada kilo, Tahong 130-150 kada kilo, Imbao Clams 180-200 kada kilo. Ugmaw ka na mga presyo sa mga kumang isda o mga pagkaon gikan sa dagat dili sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kani si Tinig 30, Junior Rappi.
1: Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat, Junior Rappi. Samtang importante ang padayon nga pagkita ng payayong sa PNP o katawahan araw malagayan ang pagkailap ni increment din sa lokalidad. Giawag karoon ang publiko nga magpabiling magbinantayon o amping sa ilang mga puluyanan komunidad o pampublikong dapit aron nga dili mahatagag kahigayunan ang mga kawatan o mga tapuan nga magpaligayon ni increment. Gikan ayon sa Kinabaon City Police Office padayon ang pagpatuman sa mga lakang karong pang seguridad sa komunidad tunghaan o gubang mga lugar nga ginadayo sa katawhan. Gipapakusog usaba sa PNP ang Police Community Relations sa kung asa direktang nakiglambigit kini sa mga tinunan sa kapulisan ganha sa mga mulupyo aron nga masayran o matubag dayon ang concern na kalambigit sa peace and order.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Samtang giablihan ang aplikasyon alang sa mga kabataang gusto mamahimong kabahin ining 4th Greater Cotabato Youth of Parliament o sa kaplataformang nagdumong maghatag o kahigayunan sa mga kabataan unan nga malangkob sa hisgutanan o paghulma sa mga pulisiya. Nagasugod na ang aplikasyon gikan sa Setyembre 4 o gamudawad na kini hangtod sa Setyembre 14 alas 11:59 sa gabi. Tumong sa GCYP nga mahatagan ng mga kabataan unan sa kagayunan nga mapadayag ang ilang panglantaw o ingurman madapigan ang ilang posisyon na makigdebate mulangkob sa konsensus o maglatag din ng konkretong policy proposal alang sa mga isyong nakapekto sa mga kabataan unan na o ilang komunidad. Yawag ang mga kabataan unang may advokasya o interes sa public service o policy making nga gamito na maong kahigayunan yunana aron mamahimong kabahin ni ining maong programa.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:58 ang atong oras sa Philippine Standard Time.
1: Tinig ng Kapulisan! Tinig ng Bayan!
0: Sa atong police report, sigpaong usa ka 56-anyos nga lalaki sa ginpadagan nga anti-drug operation sa Brokdia sa Barangay Poblasyon Carmen, Cotabato. Niadtong adlaw nga Sabado, sigon sa PNP, gipadagayon ang bypass operation sa mga tinunan sa Carmen Municipal Police Station Drug Enforcement Unit, katambayayong ang laing unit sa CPPO o Mobile Force Company, pagiglambigit usab nga na sa Padilla Regional Office 12, nakuhagikan sa maong dinakpan na ang ginadudahang pakete, unod ang ginadudahang shabu. Human ang operasyon na gipailan sa booking procedures o gidangad to sa custodial facility sa Carmen Municipal Police Station ang maong suspitsado.
1: Tinig ng Kapulisan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:59 ang atong oras sa higala kadto ang gilangkuban sa atong mga unang hunat sa atong balitaan sa unang hunat sa programa nga Tinig ng Bayan karong adlaw nga Lunas sa Petsa asyate ng buwan sa Setyembre 2, 2026. Daghang salamat sa pag-uban ngani sa ato nga turmanon. Siyempre, nganha sa ato nga mga silingan o mga taga-palamati din nga bahina sa may Northern Mindanao, pinagi sa Joy FM Pangal Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Majong buntag, og daghang salamat sa pag-uban ngani sa ato nga turmanon karong buntaga. Siyempre, sa ato mga taga-palamati din nga bahina sa probinsya sa Cotabato. Gikan din sa 102.3 Joy FM Kidapawan City. Kinisitinig 43 sa John Andrew Tabugok. Mayong buntag, kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
2: Dako ang pasalamat ni Enchong Villaruz, taga Giwon, Zamboanga City, tungod sa iyang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, dali ni kupos ang hubag sa iyahang itlog.
18: Di hangga sa agahubag ang akong itlog, dili magayimidyo na ko kuya, pero ano ha yun? Pagkati mag-utlot siya kuya, akong fireran sa Yaki kuya, dahil ang medyo ko capsule kuya. Epektibo yun, isa lang kaadlaw, reaksyon niya upupos. Salamat ko sa imuhang ng Yaki.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nakuha mo siya ka ng yung buhok ko, wala. Napahak na niya, wala tubuhan, buhok. Kaya kinalutan, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan na ito, Yaki. Nanupo si Chiyo. Salamat si Yaki. Makakabang
2: din. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
9: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
19: Bilunga Gold, hantod ka rin.
20: Ngano po?
19: Eh, murag di naman ko kalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
20: Ang imuhang tiil.
19: Ang imuhang tiil ko.
20: Oo.
19: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong ages anyos pa ko, polio ko.
20: Oo.
9: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga Apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
3: Oh, tinuon yun yan. Ako salamat dito sa Yaki, baga pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pupurga. Ah, maayo na, may naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
2: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
21: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessy Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
22: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts.
23: Minuto na po, makalipas ang alas 6.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Ito lamang sa Joy FM.

0: Maayang buntag mga katinig, welcome to sa ito ang programa, ang Prime Time Edition sa Tinig ng Bayan. Mga katinig, sa ngalan sa itong partner nga si Tinig 40, kini si Tinig 2 sa Romy Iluspa, makauba ninyo sa sulod sa isa ka oras nga ato ang pagprograma. Mga katinig, adlaw nga Lunes, first working day of the week na po, dog mga katinig, pizza 7 sa bulan sa Setyembre. Paspas kayo ang pagdagan sa panahon mga katinig o sa kadaghan sa mga panghitabo, dili na nato maapas o hisgot, no? O kay mga katinig, ang diha sa, for example, diha sa Caraga, sa Davao Oriental, mga katinig, doon ay tulo ka mga main issues na gisagubang diha sa to ang mga katauhan na. Of course, appeal dre, na-revive na po katong problema nila diha sa risk coin. So, base sa itong monitoring, ASF, problema po sila diha sa ASF, no? Kining sakit sa mga kahayupan mga katinig hangtod karon wala pa'y bakuna. Actually kining ASF nga problema diha sa Caraga, dugay na siya. Ang problema lang yun diha, dili gyud na siya masulbad-sulbad, kaya of course walay for valid reasons, no? Walay klaro nga quarantine. Walay klaro nga quarantine facility. So, kabalo na ang local government units sa nga aduna na ni kailap nga ESF diha apan na wala gihapoy kanang decisive gyud nga gihimo, no, para i-address kini. So, balik-balik ra gihapon kanang problema sa ESF diha. Now, sayod man kita nga kining mga kaigsuunan na to diya sa Caraga, biktima kinianing scam nga risk coin, no? So, doon yung mga government officials, elected government officials at that, nga hangtod karon ilahang ginasingil, huy, asa na? Na yung mga istorya diya nga nagsugod gani dahil sa kining risk coin diya sa Caraga, usa ka madre nga igsuon po sa usa ka school official. So, another katulong issue diha mga katinig, katong 300 million loan, no, nga ginasinggit sa mga katawhan nga daghan og mga opinion na nagaingon nga okay lang na basta klaro kung asa pa ingon. Aduna pa nagaingon nga sige pamugpangutang, biligya na po ninyo ang Caraga. Mga katinig, ang atong igsuon nga si Erwin Madhay, medyo wala pa diha karon, no. By Wednesday, makauban na nato siya. Dito po sa Pangil Bay, mga katinig. Ironically, ay pani, mula uga in contrast ni siya. Kaya gabi ang pagpaningkamot sa mga local government units para ipromote ang ilahang turismo. Late di lang ang mga, unsa to, kanang mutya ng Pilipinas sa, Loy?
1: Mutya ng Pilipinas.
0: Miss Philippines, no? In English na ito. Ang Miss Philippines candidate sa, niyad to diya sa Global Garden, sa Ascenso Global Garden, diya sa Hagunoy. Panoramic Huyuhoy. Ang view diya sa Huyuhoy, barangay Huyuhoy, no? Anyway, mga katinig, usat nung palawig diha, nasa linya si Dr. Ilver Jane Ilver Jane Montañer sa Department of Education, Department of Health, naunsa naman taong ko, Department of Health, dali sa SOC Sergeant. Para ni sa kanang aduna sila yung mga immunization program na pagahimuon na karong adlaw ba magkasugod? 15? Ha? 15?
1: 15. September 15 magsugod.
0: September 15 magsugod. So murag school based kini. But anyway, katungod doon si Dr. Montañer para sa mga detalye ni ani. Doc, magandang umaga. Welcome po sa Tinig ng Bayan. Doc, magandang balita dahil na bakit may Doc, medyo malakas ang monitor niya. Ah, okay lang ba? Ah, sige. Doc, pwede nyo kaming bigyan ng detalye nitong ating immunization program. Ano ho yung mga ano, i-immune natin at we understand that this is school-based.
2: Okay. Sa Dr. Jen, ngayon September 15 hanggang November 15, tayo po ay magkakagawa ng school-based immunization at ang kapatulay sa ating mga learners. So, ang ating learners po na mapakilakan starting ng September 15 ay ang ating grade 1 and grade 7 para mabigyan po sila ng protection laban sa tigas, tigas honey. So, bibigyan po natin sila ng MR vaccine at saka po yung ating dong protection laban sa tetanus at bacteria. Bibigyan din po natin sila ng CD vaccine. So again, for grade 1 and grade 7, this is irregardless kung nakahantig na sila before, kung dati ng makina, bibigyan po natin sila at booster ng MR and CD vaccine. Sa atin naman po mga grade 4 senior students, nag-digital po tayo ng 10 dose ng human papilloma vaccine or HPV. And yung mga grade 5 senior learners na hindi sila bigyan ng HPV vaccine last year, bibigyan din po natin ngayon sa ating kasamawang school-based immunization sa buong Dr. Jen.
0: Yes, sa buong Dr. Jen, Doc, and you are saying, Doc, na ano, TD, tetanus, diphtheria, at saka itong measles rubella. Pwede nyo maipaliwanag. These are, ano naman, medical terms. Pero in layman's term, ano po itong dalawang bakuna na inyong i-administer sa grades 1 to 7 learners sa Dr. Jen?
2: Sige po.
0: Kaya sinabi
2: po, ang ating ibibigay na bakuna para sa ating grade 1 at grade 7 learners ay MR or ito yung measles rubella. Ating protection laban sa pagkakit sa tigas at tigas honey or yung tatawag ko natin dermal measles.
0: Mm-hmm.
2: So ito naman po yung bakuna yung ibigay po natin HPV or tetanus diphtheria. Ito naman po ay isang booster doses natin against tetanus at diphtheria. So ito po yung mga sakit na ito kailangan po natin matitinan. magkaroon ng mga signs and symptoms ng cervical cancer. So, ang ibibigay po natin for our grade 1 at grade 7 na learners, itong mga bakuna natin, MR, or the measles rubella vaccine, and TB, the tetanus diphtheria, and again, for our grade 4 learners, female learners, at yung mga grade 5 natin, female learners, hindi po natin nabakunahan. Last year, ng HPV, ibigay po natin, yan yung CDC immunization na magsisimula ngayon September 15 hanggang November 16.
0: Mm-hmm. Isang buwan po itong bakunahan po. Pero ang target po natin ay mga eskwela. At sa dinami-dami ng mga eskwela po, ito ba ay yung mga government schools lang o kasali na rito yung mga private schools na tinatarget nating mabakunahan?
2: Actually, sir, priority po natin

0: trabaho po ito. Pero mayroon po ba tayong target as to ilang mga eskwela yung ating tinitingnan na ba masiserve natin within a month?
1: Sa ngayon po, wala pa po kaming data sa Department of Health. Ongoing pa rin po yung some of the negotiations ng mga local government units sa mga SBAs ng DepEd.
0: Mm-hmm.
1: So, sir, ito po, hindi po sa isang buwan lang, hanggang November 15 po yung ating target. Dahil po, hindi po kakayanin ng ating mga health workers sa local government units masabay-sabay na mabakunahan ng ating mga units.
0: Thank you po.
1: Ito po, sa schedule, sa ibigay ng school, yung magiging vaccination schedule po.
0: Mm-hmm. Thank you po sa correction. Hanggang November 15 pa ito. So, roughly around 3 months. But, just na rin po, ilan po, kasi wala pa tayong figure kung ilan yung target natin ng mga magiging beneficiary nito. But as far as the count nung vaccine is concerned, siguro mayroon naman tayong data. Malamang sasabihin po natin yung ating vaccine ay sobrang-sobra or we have more than enough. But how many personnel ng DOH will be mobilized for this noble undertaking?
1: So, hindi lang naman sa pagkakabili, ay meron din po tayong ay ating pong mga health workers po sa lahat ng local government units, kasi po ang ating mga human resource for health na nag-display po sa lahat ng LGUs, at katulang din po yung iba po ating partners na mag-volunteer as part of the vaccination team. Lahat po naman po yung ating pong mag-vaccina, even our volunteers, o trained po yan kung paano po tama ibigay yung mga bakuna para sa school-based
0: immunity. Mm-hmm. Dok, bakit school-based yung ano? Bakit hindi natin immobilize din yung ating mga barangay health centers sa vaccination program na ito?
1: Bakit school-based? Pwede naman, ang ano po dyan sa doon is yung ating mga learners is
0: nasa
1: eskwelahan. Sa mga touch-up na mga vaccinated naman po, sasabihin mga hindi sila bakunahan. In school, pwede naman po namin bakunahan sa mga health center or mga identified vaccination sites. As long as sir, yung learners natin na babakunahan are only based grade 1 and grade 7 for MRNTV at saka grade 4 and grade 5 female learners.
0: Mm-hmm. What about those who are not in school?
1: Sa ngayon po sa to, yan pa po yung ating kampanya, Civic Initiative for Our Learners. Pero sa mga darating na mga kanahon, tayo po ay magsasagawa din naman po ng mga out-of-school na mga vaccination. Sa ngayon, sir, yung pinaka-importante po namin yung out-of-school, it means yung ating mga routine initiation na binibigay sa mga sanggol hanggang sa sila po ay tutuntong ng 1-year-old o sa mga hindi po na kumpleto bakunahan at 1-year-old, sila po ay pwedeng bigyan ng ating mga routine vaccines gaya ng Penta, oral polio vaccine, protection din laban sa measles, pagdating na hindi na sila umaabot ng 2-year-old.
0: Aha. Itong mga vaccines po na ito ay matagal na pong talagang binibigay ng gobyerno. Wala bang bagong bakuna na i-offer ang ating DOH sa bakuna na para pansug po dito sa mga bagong mga sakit na bago lang din umusbong?
1: Sa ngayon po, pinag-aaralan pa po ng ating mga experts, katulang po ang DOH at yung ating pong WHO, UNICEF, at isa pa po natin experts. Isang mga posibleng mga bagong bakuna na ating pong ibibigay protection laban sa mga sakit na umu-experience na yun. Ang pinakabalita rin po is kailangan din po natin maisiguro lagi po tayong healthy, tama yung ating nutrition, at saka po umiwas ng mga lugar na pwede naman po, na pwede po tayong mahawa o makahawa.
0: Kasama po ang ating mga sister station. Kasama po ang ating mga sister station na rin

0: Pinirinig po tayo sa Regions 9, 10, 11, 12 and BARM. Now, is it correct to presume na itong programa ng immunization ng Soxagen will also be or is also happening among all other regions in the country?
1: Yung ating still being immunization, mauling na po ang region 12 na magpapagawa ngayong September 15. May sarili sa region 12 sa iba nating region. Depende na po kung ano po yung kanilang nagpagsaluhan at na-approve sa region. Pero tayo sa September, magsisimula na po tayo ngayong September 15.
0: Mm-hmm. Special talaga itong Soxagen. Maraming salamat, Doc, sa mga binahagi niyong impormasyon at sa panahong binahagi din ninyo sa Tinig ng Bayan. Baka may mga ano po kayo, naisip parating sa ating mga katinig na hindi po namin naitanong sa inyo.
1: Sige po. Yung po yung mauingat po tayo, ikukulat ko lang po, yung mauingat po tayo yung magbabakina sa Soxagen. At sabi po, pwede na po magsimula lahat po ng mga region sa Mindanao starting this month hanggang December. Para po mas maganda po at implementation, magsimula na po tayo magplano para po mag-umbisahan natin ng maaga yung school implementation. So the school implementation all over the country po yan, mauuna lang po tayo because sa ula po tayo nagplano magkasagawa ng school implementation. So, sa lahat po ng magulang, guardian, at sa lahat po ng nakikinig, supportahan po natin at bigyan po natin ng karapatan ang ating mga school, lalo na po ang ating rin. Supportahan po sila laban sa tindas, normal users, dysphoria, at tetany. At also, supportahan din po natin na mabigyan ng ating mga kabataan ang sa rin 4 at rin 5 kung bakunang protection laban sa COVID-19. So, ito po yung mga bakunang ito ang ating testing this year. So, isimula ka po 2013 sa ating sinasagawa. At ito mga bakunang binibigay po natin are more than 50 years sa po natin binibigay ng libre, safe, at effective sa ating po mga target eligible population. So, kung meron po kayong agam-agam, kung maaari po eh, makinig o magbasa lamang sa mga verified information, pwede naman hindi po kami na-reach out ang UH Soxagen page sa Facebook. And kung may ibang tanong, pwede nyo po magtanong sa pinakamalapit na health center. And for the schedule ng mga eskwelahan ng inyong mga anak, kung maaari po, sumanggin sa pinakamalapit na sa pinakamalapit na health center sa inyong lupa.
0: Doc, maraming salamat sa inyong panahon at sana ay hindi kayo magkatubiling magbigay muli ng inyong panahon sa future.
1: Yes, sir. Thank you so much sa lahat ng listeners sa pagbibigay po ng panahon sa aming buong mga tima. Sister namin, aming yung malamang malita na protector sa ating mga tima. Thank you, sir.
0: Maraming salamat din po, Doc. Si Doc, Edward Jane Montagnier ng Department of Health sa Region 12. Mga katinig na tama, adunay mga kaigsuunan na ito, mga ginikanan ng adunay pa yung mga apprehension sa adunay pa yung mga kabalaka ni aning vaccine, no? Og ang uban na doon pa yung mga refusal, but this is a project, matuto ni Dr. Montagnier, this is a project of the government that it has been doing the past 15 years. So, ay mo kadlok, no? Dapat lang magpa-immunize kita. Daghan na kayong mga immunization karon, daghan na kayong mga vaccine na karon. Pwede na gani magpa-vaccine kining para dili ka hilantan for 1 year, dili ka trangkasuhan for 1 year. Nanay nga na nga mga vaccine. Adunay mga specific vaccines pod. Og nga mention ni Doc ang isa ganhi kay nang para sa mga cervical sa ano, ichos basta sa mga kababaihan nindot ni kay ang ato ang region. What is important, gusto natin i-highlight mga katinig, kining region dari sa Region 12 sa Soxagen, nangunguna, naguna mga katinig tungod kay abtik sila, una sila nagplano, plastado na ang ilang mga plano, but Dr. Montañer was saying this will happen also sa Tibuok, Pilipinas, sa Tanang region. Okay, this is a regular program of the DOH. Mga katinig, before na ito ni Story si Doc, doon na kita yung mga ginahisgutan ng mga issues na ginatubang sa atuang mga katawan, sa atuang mga nagkadaiyang rehiyon. No? So, mga katinig, isa atong gisgutan ganiya, katong 300 million loan diya sa Caraga, sa Davao Oriental, no? Ang mga tao, hangtod nga dili kini mahatagan og insaktong kasulbaran or katumagan, magpabilin nga og sige pangutana ang mga katawhan kung asa padulong ning kwartaha og magpabilin silang madudahon. Now sa kung dili po dito bagon sa mga ano kanang official nga maogyoy na sayod sa ilang pagpangita og mga tubag kini nga tong mga katawhan basig adto ni sila mga kita og tubag sa kanang less informed or not even informed, no? So dili mahatag ang insaktong katubagan, therefore it is incumbent upon the local government officials sa diya sa Karagang ipasabot in taon ninyo sa katawhan. I suppose there will be public hearings about this, and if adunay public, adunay mga public hearing, kamo pun nga mga katawhan tambungin ninyo. Kay importante kayo nga kamo masayod unsay dagan sa inyohang gobyerno o unsaon paggasto ang inyohang mga salapi nga inyo na mga taxpayers money dito sa Pangil Bay, mga katinig. Grabe bitaw diha ang gihimo sa ano, gihimo sa grabe ang pag-flourish sa ilahang tourism industry. Congratulations po kay not only the private sector kundi grabe ang institutional support sa atong ang gobyerno lihan dapita niining pag-kuyanap. Kuyanap kay daghan, no? Ubay-ubay ang mga tourism projects diha. Og ang nakanindot kay kining mga tourism project diha tungod kay inabagahan sa gobyerno, dili mahal, no? Barato. Kay matud pa nga nung unsaon nimo nang dakong kwarta, mahal nga singil kung wala po'y muadto diha sa imuhang mga tourist destination. Mga katinig diri sa Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao, daghang challenges, no? Kay nagapalayon ang campaign period og naana sa home stretch because by September 14, no? By September 14 na election na sa first parliamentary election that will happen in the country. Og diri kini mahitabo sa Bangsamoro Autonomous Region kay parliamentary system ang ilahang governance nga gipili diha og kining parliamentary system nga governance, mga katinig, is a product of long years of peace negotiations between the government and the Bangsamoro people representative. And we have always been saying nga kining election part kini sa deliverable sa government na diha sa peace agreement or comprehensive agreement on the Bangsamoro nga gipirmahan sa gobyerno og sa Moro Islamic Liberation Front. There have been a number of peace agreements that the government signed with the Bangsamoro people in the past, no? Kung include na ito mga history, naapil ka itong mga ginagmay nga mga agreement nga locally based, no? Base og dili na muubos sa 1,000 mga agreement sa ang gipirmahan between the government and the Bangsamoro people. And in the every ano peace agreement that the government and the Bangsamoro people signed, obviously hangtod karon wala gyud masulbad pa ang problema sa Bangsamoro people. Kadtong gipirmahan sa gobyerno with the Moro National Liberation Front, gihingan nila nila og final peace agreement. Only to find out that ang final peace agreement ay dili pa dai final, kay naay musunod pa nga another agreement, kuning comprehensive agreement on the Bangsa Moro. So, kining comprehensive agreement on the Bangsa Moro, will this be final? Will this eventually solve the problem of the Bangsa Moro? Looking at all indications that we see today, murag dili. We hope it will solve the decades old problem of the Bangsa Moro people, which is of course founded on the neglect by the national government sa una nga panahon sa history, no? But I don't think this will, looking at all the indications, I don't think that this will solve the Bangsa Moro problem. Nga no, mag-election na sa BARM. Unya, mag-election sa BARM, no? Kining mga magkauban diya sa ilahang partido sa una, or kining kalihukan, kining Moro Islamic Liberation Front, naglaban-laban sa politiko karon. BUJP na ay federalist, kining BFP, Bangsa Moro Federalist Party, which is a party of the president, no? Kining federalista. Now, kining BUJP is an MILF, or organized party, kung ado na may national party nga nagasupport ni ani, we have yet to know, but what is apparent, what is klaro nga kining mga MILF naglaban-laban ni sila karon gani ado na may attempt to quote unquote assassinate Abdul Rauf Makakwa, kining incumbent OIC chief minister sa BARM, no, og dati nga chief of staff or military chief ni sa Moro Islamic Liberation Front, og karon kalaban niya katong chairman sa Moro Islamic Liberation Front na si Muhammad Alhaj Murad. Dili man siguro gid kalaban, but of course they are running from different political parties. So dili na mo ang dako ng question, mga katinig. Ang dako ng question nga ito ang nakita dali sa election sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao, while nagaingon ng Commission on Elections sa nga ginatuman gayod sa mga politicians ang mga election laws, no? Mga katinig, adunay usa ka kong challenge diha nga I doubt if ma-implement ka na, no? I am not discounting wala ako gina-discredit ang kapasidad sa atong law enforcement agencies, but mga katinig, usa ka dako kay nga hagit diha sa BARM pa ang pag-implement ni aning election ban. Of course, appeal diha kadtong mga tarpaulins nga ang size wala gatuman sa standard sizes, og appeal po diha kadtong placement, no, namang mga common poster areas sa pagpanahon sa election, and usa ka challenge na because nagtuyok ka bago lang diha sa BARM, some portions lang of BARM. Pero mga katinig, grabe, bisag-asa lang ang mga posters. But kung atong tanawon, as far as BARM is concerned, kanang common poster areas nga wala matuman is a minor lang nga problem compared to, wala ta nag-ingon nga minor nga, dili ato lang pasagdana. But in relation to another bigger problem, gamay rigid kayo na. Kaya ang pinakadako nga problema, diha, mga katinig, in every election, nagigitawag na ito o firearms ban, no? Bawal magbit-bit o pusil, no? Bawal magbit-bit o pusil. Ilabi na kung walay lisensya, walay permit to carry, bawal gina sa BARM. Pero unsaon nato ni, unsaon pag-implement sa atong mga kasundaluhan, kapulisan, sa ato ang COMELEC, kining firearms ban, no? Kaya, pwede, mga katinig, ang problema mong gudari, kaya ang kining gitawag decommissioning process, kining decommissioning process mga katinig, mao kini katong part sa peace agreement between the government og MILF nga nagaingon nga ang adunay certain number of former MILF combatants nga i-decommission, kuhaon ng i-surrender lang ilahang armas, and then after surrendering their armas, atagan sila og cash nga pangkabuhayan nila. And kining decommissioning mga katinig, ang uban dali, i-integrate sila. Wala pa dali isgutan na yung integration. No? So decommissioning pa lang. But eventually, some of them will be integrated into the Armed Forces of the Philippines or the Philippine National Police, which is a similar pattern sa nahitabo sa peace agreement between the government and the Moro National Liberation Front ni Normie Suwari. So, mga katinig, tungod kayo wala pa na human ng decommissioning, daghan pa ang mga Moro Islamic Liberation Front fighters ang nagagunit pa og armas. And sad to say, though ang atong nakita ang mga public display of power and armaments, no? Pero nahitabo kini diha sa kampo mismo, sa Moro Islamic Liberation Front, diha sa Camp Darapanan, sa Simoy ni mga katinig, no? Now, ang pangutana na COMELEC, tungod kay nag-display sila og armas diha sa field, gaw na picturean, kuan ba ni, wala ba ni nag-violate sa kanang election laws, no? The fact na instrikto man kaayo ang ato ang Commission on Elections sa pagpatupad ni aning firearm ban, no? Ang pagbawal sa pagdala, pag-display og mga hinagiban ba itawag na ito sa Bisaya, basta mga armas de fuego in public. And nga nung gibawal na mga katinig, dili lang for the purpose niya of ensuring a peaceful elections. Peaceful conduct of elections. Gibawal ni mga katinig primarily because dili maayo na ang resulta sa eleksyon ma-influensyahan ni ani. Kaya siyempre, aduna yung mga politician, aduna yung mga nagadagan na kandidato nga of course pwede nilang gamiton kini, no? Not necessarily gamiton na isa pagpangharas, but the a mere display of armament sa daghan ng mga tao, pwede ning siyang mo mag-show og kahadlok, do anad naman ang ato ang mga bangsa Moro ng mga kaigsuunan niya ng mga armas nga anywhere, no? But yeah, we were saying na this is indeed a challenge. Dako kini nga challenge, no? Dili lang sa COMELEC, paningkamutan na to nga makahinabi ang Commission on Elections sa mahitungod ni ana mga katinig para ato mismong madungog. Gikan sa ila kung unsaon nila pag-address kini. Makaya pa ba nila ni or unsa ba dawaton na lang nila nga kamatuoran? But of course, being a community of laws, dapat ato yung ipatuman ang balaod, mga katinig. Karong adlaw, mga katinig, mag-resume ang impeachment trial batok ang Vice Presidente Duterte atong kanang hisgutan humaniining atong pipila ka mga pahinumdum.
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tungoy pa, inom na ako siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
4: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
5: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI, tapos nawala agad ako, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magkuana good, okay magulang lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makainom ko na lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, mag-inom na lang ako bana na pagpahulay sa gubibib, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Tinig ng Bayan.
0: Welcome back mga katinig. Mga katinig, ano maning, okay. As promised mga katinig, makakausap po tayo tungkol po dito sa issue na ating pinag-uusapan before tayo nag-break mga katinig. Ito po ay ang mga challenges dyan sa election, upcoming election sa ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Nasa linya po si Attorney Una Caritos. Magandang umaga po. Welcome po muli sa ating programang Tinig ng Bayan. Attorney? Yes, Attorney. Anyari? Let me try to hindi ko talaga forte itong magkulikot-kulikot dito. But anyway mga katinig, 44 minutes na po ang makalipas ang alas 6, attorney. Aha, wala akong marinig eh.
8: Hello, attorney.
9: Wala po akong naririnig.
0: Ay, okay. Hindi niya ako naririnig. Hindi ko rin siya naririnig. What about this time, attorney? Hello.
9: Hello, good morning.
0: Ayun. Bye. Yan ang may kasalanan. Anyway, welcome po sa Tinig ng Bayan. Magandang umaga po.
9: Magandang umaga po, Sir Romy, at magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood.
0: Kumusta naman po kayo? Papalapit na ang eleksyon. I think 1 week na lang po ba ang campaign period na titila? Ang eleksyon is...
9: Opo, hanggang ano lang po. Nasa last stretch na rin po tayo ng training na ating mga observers. In fact, nasa Bunggaw po ako. Shout out po sa mga volunteers po ng Lente sa MSU Tawi-Tawi at Track. At patapos na rin po ang voters ed natin. So talaga ano na po tayo, giving up for election day monitoring natin. At yung patapos rin po na ating observation sa campaign period.
0: Mm-hmm. As of the moment, attorney, medyo mahaba-haba na ang binahin ng kampanya po ninyo dahil wala pa pong postponement, ilang beses postpone ang elections, but even before the first postponement, ang effort po ninyo, mga pagsisikap po ninyo ay nag-roll na, ongoing na. But as of this stage sa election period, ano pa po yung mga nakikita niyo mga challenges? Hello?
9: Nawawala po talaga si Sir Romy.
0: Aha. Loy, pakiano daw. Nawawala eh.
9: Ayan. Yeah. Ano po? bumalik po kayo, yes.
0: Yeah. I was saying po, matagal na po kayong nagtatrabaho, paghahanda sa taong bayan dito sa upcoming first parliamentary elections. But as of now po, ano pa yung mga nakikita niyong challenges? Ah, nawawala eh.
10: Mag-redial tayo.
9: Ipad lang po ako ng
0: pesto. Aha, sige daw po, please. Sorry po sa mga technical glitches, ano. This has something to do with the signal po ninyo. Nasa isla po si attorney Una. At what about this time?
9: Sir Romy, medyo mas clear po ngayon. Pwede po bang paulit?
0: Yeah, I was saying na matagal-tagal na mawala. Hello? Attorney?
9: Yes po, yes po.
0: Ah, okay. I was saying po na matagal-tagal na po kayo dyan sa BARM para po dito sa voters education at ilang beses nga na-postpone ito. But as we speak today po, ano pa yung mga nakikita nyong challenges na maaring kakaharapin ng COMELEC, ng mga watch, Apple watchdog, ng law enforcement dyan sa election sa BARM?
9: Ang ano na lang po talaga ang number one challenge ngayon on election day, lalo na po ng COMELEC at ng security forces natin, ay yung peace and order situation po. Kasi ang lahat naman po ay naghahangad na walang mangyari. Imposible pong walang mangyari, pero hindi naman po ganun kagrabe or kamajor yung mga pwedeng mangyari sa darating na Lunes. At ang ano po natin is huwag sana na ma-impluensyahan or masyadong takutin ang mga tao sa darating na Lunes sa kanilang paboto. Kasi yan naman po yung mga ini-expect natin na baka may mga ilang pong mga grupo o ilang mga personalidad na pipigilan pong bumoto ang ating mga kababayan or itatry pong impluensyahan sa pamamagitan po ng pera, ng kadanakot o ng pagbibigay ng servisyo o programa galing po sa gobyerno.
0: Mm-hmm. We can only hope and pray, attorney, na hindi naman mangyayari yung mga iniiwasan natin. But, attorney, more than the pera, more than the money, no, na maaring maglilipana, isa pong nakikita natin na correct us if we are wrong, no? Isa nakikita po nating malaking challenge dahil merong firearms ban, but ang challenge dito po ay paano po ito i-implement ng ating security sector and especially sa konteksto na yung decommissioning process ng Moro Islamic Liberation Front has yet to be concluded and may mga nakikita na tayong mga political gatherings na mayroong open display of firearms, hindi lang basta firearms but mga high-powered firearms, though this may have happened in so-called MILF camps, but MILF camps, as we all know, are also community of voters.
9: Opo. Ayan po, malaking challenge po yan sa COMELEC. Alam po natin yung binabanggit ko, Sir Romy, at yan ay nag-iintay pa tayo sa COMELEC kung ano yung magiging statement nila. Kasi ang general rule naman po in any election is bawal po kayong magdala, mag-transport ng baril unless may exemption po kayo. Kahit meron kayong license to own and possess and to transport. Pagpasok po ng election period at nagkaroon na po ng gun ban in implement ang ating Commission on Elections, ay dapat magkaroon ka ng exemption kahit may lisensya ka or may permit. So, yan po ay challenge sa comment. Naiintay po natin yung statement actually ni Chair Garcia, lalo na po kung ano po yung masasabi niya tukol po nga dyan sa sa ganyang sentimento na marami nga po nakita na may mga may possession at meron po mga may hawak ng malalaking armas, mahabang armas nung nagkaroon nga po na assembly ang biyak ng isang araw.
0: Mm-hmm. So you also recognize it as a challenge, attorney, because if money can influence the voters, mas lalo na ang baril.
9: Opo, kasi ano po yan, ang baril po, kaya ako pinagbabawal yan sa loob ng mga polling stations natin, yan po ay nakalagay sa ating Omnibus Election Code. Kasi ano po yan, nakaka-cause ng pangamba or agam-agam sa ating mga butante. Kahit dala-dala lang yan o nakasukbit sa hips po ng may-ari, ay yan po ay nakakakos ng takot sa ordinaryong tao, lalo na po sa mga butante sa loob ng mga eskwelahan po natin.
0: Eh, mas lalo kung open display.
9: opo. Kaya po bawal yan. Kaya kailangan talaga may statement po. Hopefully tayong marinig kay Chair Garcia kung ano po ba yung nangyari nitong sa assembly po ng DIA.
0: Mm-hmm. But as far as Lenti is concerned, wala po ba tayong pinalabas na parang statement about it? Parang appeal for the armed men in general, hindi lang sa MILF or mga, kasi alam natin sa Abang Zamora, almost if not 100%, palagyan lang natin 99% of all households mayroon talagang armas. On your side as an election watchdog, wala ho ba tayong apila na inilabas sa patungkol rito, or would you like to make the appeal now?
9: Ngayon po, Sir Romy, kasi parte naman po lagi yan ng ating call sa ating iba't ibang stakeholders, lalo na po sa mga kandidato, sa kanilang security forces, sa kanilang pong security personnel assigned sa kanila, at sa ating COMELEC, na malaking bahagi po ng maayos at malayang pagboto ay yung hindi po talaga paglabas ng mga armas o yung pag-control po sa paglabas ng armas. At yung pong nangyari ng isang araw ay mag-create po yan ng tanong sa ating mga kababayan, sa atin po, lalo na bakit nagkaroon ng ganong sitwasyon or nangyari po yun. Kaya kailangan po talaga ay makarinig tayo ng eksplanasyon kay COMELEC. Mm-hmm. Ayan naman po ay lagi po sa nangyuna sa Chair Garcia kung ano po ba yung nangyari nung assembly po ng BIAC. And at the same time, kung meron po ba silang gagawin pagdating po, if ever may violation na makita sila doon po sa nangyaring assembly.
0: Mm-hmm. Attorney, we wouldn't like to be cynic, but kung itong ang common poster area sa sizes ng posters na ginagamit ay hindi na ipapatupad ng Commission on Elections, how much more dito sa pag-control nitong mga baril na ito?
9: Kaya po mahalaga po ang force multipliers na nanggaling po sa iba't ibang region, kasi ang preparation po ng COMELEC ngayon ay hindi lang po yung mga preset na mga kapulisan at kasundaluhan sa region. Kaya nanghingi po talaga sila ng tulong sa iba't ibang katabing region ng BARM para po ma-augment yung mga bilang o numero ng mga polis at mga kasundaluhan sa region. Kaya malaking bagay po yan yung mga galing sa ibang region, kasi adli-tadli po talaga sa dami po ng dapat bantayan ay malaki po yung responsibilidad at yung trabahong gagawin si COMELEC. At ano na rin po siguro, Sir Romy, panawagan natin sa ating mga kababayan na nakikinig or nanonood sa programa natin ngayong umaga. Kung meron po tayong nakitang ganyan o naobserbahan ng mga kakaibang kilos o mga tao sa ating komunidad na may bigyan dumarating at may mga nakasukbit na baril, kung kaya po natin mapicturan, mavideohan, napakaganda niya po, napakaganda po niyang bagay, at yan po ay padala natin sa COMELEC o kahit po sa aming sa Lente para makatulong po kami sa documentation at pagre-report sa ating Commission on Elections. Kasi hindi po lahat ng lugar sa Pilipinas sa bar may mababantayan. Kaya po lahat tayo, kahit kung meron po tayong pagkakataon at hindi naman po dangerous o hindi po delikado sa ating pagkatao, ay baka pwede natin i-videohan or i-document ng mga ganyang pangyayari.
0: Mm-hmm. Maraming salamat po sa napakahalagang panahon po ninyo. Pero bago po namin kayo bibitawan, na tatawagan po kayo ng ating manager na si Loy Rosario kamamaya po off the air, dahil may initial discussion sa po kami dun sa nabanggit nating posibleng partnership in a blow-by-blow election coverage sa come September 14 po.
9: Sir Romy, wala pong
0: ano ba. Again, maraming salamat po. I hope you will extend a similar courtesies next time.
9: Opo, maganda umaga po ulit, Sir Romy, at sa ating lahat ng mga tagapakinig at tagapanood.
0: Mm-hmm. Yun po mga katinig, ang tinig ni Attorney Una Caritos. Tama ba? Mm. Aha. Mga katinig, 56 minutos na po makalipas ang alas 6 o doon na nagmintas ang kaupos ang ato ang oras, mga katinig. Padayon na itong hisgutan katong pipila ka mga issues nga atong ginatubang karon kay mga katinig karong adlaw ha, magapadayon ang impeachment trial bato kang Vice Presidente Duterte kinsa kaha kadtong ilang ipresenta ng mga witnesses sa pagkakaron. But ang pipila ka mga nakabinbin nga dapat nilang ipresenta diha kadtong usa ka COA auditor o kadtong si Edward Fajardo nga dugay na unta ning ipresenta apan mga katinig sa kasamaang palad na admit siya sa hospital. So matod pa tong niaging hearing nga ang independent or ang doktor diya sa Senado ilahang gipadala para i-check kung tinuod ba nga si Fajardo ay dili pa pwedeng matubang diha sa impeachment trial, and the Senate physician nagaingon nga pwede na barring complications pwede na siya i-present. So we don't know, but isa siya sa mga gina-expect nga wala pa na i-presenta o kinahanglan ma-presenta si Fajardo. Kay si Fajardo, kung kadtong si Gina Acosta mao ang disbursing officer sa Office of the Vice President, kining si Fajardo mga katinig, siya pud katong disbursing special disbursing officer diha sa DepEd sa panahon ni si Vice President Sara Duterte anaa pa sa DepEd isip Department Secretary. Mga katinig, grabe, matters have complicated sa kinabuhi ni VP Sara Duterte, because while na siya ay giatubang impeachment case diha sa impeachment court sa Senado,

0: Why nagatubang og impeachment case nga to ang vice presidente diha sa Senado, which is already naana sa ikaduha nga articles of impeachment, o patkini ka articles of impeachment gi-file kaniya. Duha na ang ikaduha na kining gina ano taral karon, no, ginalitis karon, og diri sa ikaduha ginatanaw sa impeachment prosecutors nga nagikan diha sa Kongreso nga mahuman nila kini by September 9 ang target nila, September, that is 2 days ano 2 days away. So kung mahaman nila mga katinig, ganun na pa'y doha ka impeachment articles o ginahuna-huna na. Doon na yung mga news na ginahuna na sa prosecutors nga i-drop ang isa sa upat ka mga articles of impeachment. So while ongoing kining impeachment trial, mga katinig, doon na po'y kaso nga gisampa diha sa regular court, batok ang vice presidente kining grave threat, mga katinig. Actually, originally kining grave threat o inciting to sedition, batang korte, nag-drop katong inciting to sedition, leading to the issuance of warrant of arrest against the vice president. Ang nag-issue dahil sa iya hagwaran to bares sa murag kasis niya sa fraternity. But of course, basta sa balaod, walay, ano ni, walay kinikilingan. Congratulations dahil ka ng husgado nga nag, ano, kay wala siya nagpadala sa ilahang pagka-sisters in ano, fraternity. Mga katinig, as to whether or not tama ba ang pag-aresto kay BP Sara Duterte politically? Well, maningkamot kita sa sunod na itong mga panagsibya nga makakuha o mga political analyst para hisgutan nato ang mga implications ni aning pag-file o kaso against Vice President Sara Duterte. But as of the moment siguro, if this is only an unsolicited suggestion, ang ato ang unsolicited suggestion for the Vice President is mangita siya o kanang stress or anger manager. So usually na yung mga eksperto ni Ana nga pwede niyang istoryahon para i-manage o nga makontrol niya ang iyahang anger. Kaya it's not it is not helping her, especially kung naa sa publiko like what have happened ni aning pipila ka mga adlaw sa dihang ni adto siya diha sa korte para mag-file og piyansa. So mga katinig, wala na mag-shot si BP Sara Duterte, pero nag-aingon ang ubang mga legal minds nga dili na siya necessary nga mo mag-shot. Though, of course, nagdaghan pag mga kritisismo because kung dili man siya legally, kanang gimando yun, mauna niya siyang practice, no? Mauna niya ang protocol sa ito ang pulis kung nai-aresto. Nga yagi siya og mag-shot. But the president didn't, the vice president, I mean, wala siya niagi ni ani. So it is not an issue for us kung muagi ba siya, ginahanglan naman siyang muagi or dili. But mind you, someone out there, especially katong naa sa mga social media, mga bloggers kunuhay, someone out there will always come out with their own depiction of the arrest of the vice president. Og nahitabo na ganina. Anyway, mga katinig, wala na gito'y oras sakala sa itong kauban na ito ang partner, Tinig Kurenta Ruby Padilla Season. Kinisiya Tinig Dos from Ilusfa, nagapasalamat sa iyong pakiguban ka namo. Og nagaingon, nga unta sa tanang higayon, Lunes hangtod Sabado, alas 5 hangtod alas 7 sa buntang mag-uban-uban kita dari sa ito ang programang Tinig ng Bayan. Apan ayaw ka mo paghawa, kay musunod dayon ang atong alas 7 balita, kauban si Ka Loy Rosario.
1: Every occasion is special, and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
2: Kining umaabot na kapistahan sa atong mahal na patron sa siyudad sa Mati, karong September 10, 2026, na si Senior San Nicolas de Tolentino. Ako manghinaot na pinaagi sa iyang panabang ug panalangin, mapuno ang atong mga kasing-kasing sa pagtuo, gugma, paglaom, ug pag-alagad sa atong isig katawo. Hinaot usab nga magpadayon kita sa paghiusa isip usa ka komunidad nga adunay kalinaw, panag-uyon ug panalangin sa matag pamilya. Kini ang inyong senior board member sa probinsya sa Davao Oriental na si Beverly Morales Dayanan. Happy Fiesta, Senior San Nicolas de Tolentino. Mabuhi ang Mati, mabuhi ang probinsya sa Davao Oriental.
3: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact a Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
4: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblacion, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.

Isang magandang umaga, tinig 4, Loy Rosario maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Lunes at 7 sa buwan ng September 2026. Sa mga himpilan ng 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental, at ganoon din sa 105.7 Joy FM Davao Oriental. Headline. Ito ang ating mga pangunahing mga balita.

0: patay na whale shark lulutang-lutang sa dagat sa tubod ng Lanao del Norte na recover ng mga otoridad. Samantala, isang sunog naganap naman sa Osamis City. Sa Midsaib, Cotabato, patay ang isang lalaki matapos ito ay pagsasaksakin. Mga magnanakaw, sumalakay sa Kilapawan ng City, isang clinic pinasok, malaking halaga ng pera na kulimbat. Walong kahong na pinaghinalang smuggled cigarettes na sabat naman ng mga otoridad sa Maasim Sarangani. Samantala, sa lalawigan ng Bukidnon, naaresto naman ang top 5 most regional wanted person sa ikinasang operasyon. Sa kabilang banda, PNP Pro Bar, mas pinalakas pa ang paghanda para sa 2026 sa parliament election. Polisya at militar sa Maguindanao handa na rin para sa seguridad sa election ngayong September 14. Nasawi naman ang dalawang minero matapos ito inakuryente sa Davao de Oro ng habang dumadaan sa isang ilog. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Gipamatud-an ni Danny Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtang sa mga hubag-hubag ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
2: Magkakaungkog ka ng mga itson, mga balbakwa, basta mga baka. Motokar ginako ang arthritis. Pero kada ito nakainom ko Bilongga 3 times a day, sulod sa isa kasimana, naayo dayon. Wala na ito kong hubag sa tiil.
1: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? So layi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, ka-sweet ba?
3: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
3: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean red fanex ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
4: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
1: Dali nang anak ug wala ni agi og panuhot samtang nagburos si Faye Sinawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
5: Mahuman ko ligo, magaplas din sa Yaki Oil. Tapos bago ko matulog, makaplas din ko Yaki Oil gihapon. Halin doon pagbuntis ko, sige ako makaplas Yaki Oil.
1: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil, mga higala. Mas epektibo dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
6: Narito si Loy Rosario.
0: Ganap ng alas 7:14 ng oras at ngayon sa detalye po natin mga pangunahing mga balita. Balita mula naman sa tubod Lanao del Norte, lulutang-lutang ang isang patay na malaking whale shark sa dagat na bahagi naman ng tubod Lanao del Norte. Ayon na sa Pilipina Coast Guard Substation Tubod, nagatulungan sila katuwang ang Philippine Ports Authority para iahon sa dagat ang naturang na patay na butanding o malaking whale shark. Patuloy pang iniimbestigahan ng Municipal Agriculture Office at ng Municipal Environment and Natural Resources Office at maging ng LGU Bantay Dagat kung anong naging dahilan ng naturang pagkamatay ng nasabing butanding. Iniutos naman ni Tubod na Mayor Dionisio Cabahog Jr. ang mas malalim na imbestigasyon na katuwang ang technical personnel ng BFAR Lanao del Norte. Para malaman kung anong naging dahilan ng pagkamatay ng naturang whale shark, hindi rin matukoy kung ito ba'y babae o lalaki na may haba na 6.91 meters. Ayon sa physical assessment ng BFAR na rumisponde. Na butanding. Ilang araw na ito nga lulutang-lutang sa dagat. At ito ay dinala ng alon na kaya't nagkaroon ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Pinaalalahan na naman ng mga otoridad ng mga residente na ang whale shark ay isang endangered species at kinakailangan itong protektahan batay sa protected marine species ng batas. Ipinaalala din sa lahat ng mga mamamayan na kapag mayroong ganitong klaseng mga kalintulad na makita sa karagatan ay agad na isumbong sa mga otoridad. Sa Osami City, nagpapatuloy naman ang ginagawang investigasyon para matukoy kung ano naging ilan ng sunog sa bahagi ng Purok 5 Barangay Labo. Ang naturang tahanan pag-ari ni Rosalinda Medina ay mabilis na nilamon ng apoy dahil gawa ito sa light material. Ayon na sa Bureau of Fire Protection na Osami sa City, mahalaga na tuwing dahil sa init na panahon, i-unplug ang lahat ng mga appliances na hindi pinaandar para maiwasan din ang mga sakuna, maging ang mga charger ng mga cellphone. Mahalaga din na huwag hayaan na ito ay naiwang nakasaksak. Alas 7:17 na, samantala sa Midsayip, Cotabato, patay naman ang isang lalaki matapos sa ito'y pagsasaksakin sa bahagi naman ng Barangay Poblasyon na Utso, Midsayip, alas 6 o kahapon ng madaling araw. Ang biktimang si Aliasa Dodong, 21 years old. Ay nakipagtalo pa sa sospek na isang empleyado ng isang commercial establishment sa naturang lugar. Matapos ang kanilang mainitang pagtatalo ay bumunot ng kutsilyo ang sospek at inundayan ito sa kanyang tiyan. Mabilis namang tumakas ang sospek, samantalang ang biktima ay isinugod pa sa isang ospital, subalit ito'y binawian din ng buhay.

Medical Clinic. Nabatid ang natural magnanakaw ay nakuhanan pa ng CCTV footage habang nililimas ang mga malagang gamit at pera sa loob ng natural na clinic. Sa ngayon ay tinututukan na ng kinapawan ng City PNP ang pangalan ng ang pagkakilanlan ng natural na suspect upang ito'y maaresto. Ang naturang footage ay kumalat na ngayon sa social media na inasama katulong sa pag-aresto ng magnanakaw. Balita mula naman sa Maasim Sarangani Province, aabot naman sa 8 kahong pinaghinalaang smuggled cigarettes ang nakumpiska ng pinag-sanipuwersa ng Regional Intelligence Division 12 Tracker Team Alpha. Maasim Municipal Police Station sa ikinasang operasyon alas 5:30 ng madaling araw kamakalawa. Naganap ito sa may barangay Kanalo kung saan ang naturang operasyon ay nagresulta din sa pagkakaaresto sa isang driver ng tricycle na si alias Tindoy, 45 years old, residente ng Puro Katimana, Barangay Kanalo. Na-recover din ang naturang 8 kahong cigarettes na Gahar Baro ay nagkakalaga ng 360,000 pesos. Kasalukuyan na nakapiit sa detention facility ng Maasim PNP ang naturang suspect. Sa lalawigan ng Bukidnon, naaresto naman ng mga otoridad ang top 5 most wanted persons sa regional level sa ikinasang operasyon. Ang 40 anyos na suspect na si alias Ren ay itinurong responsable sa naglap na panggagahasa sa 15 anyos na anak nito. Sabisa ng warrant of arrest nilabas ng korte na may pitsang August 26, 2026, ang suspect na si alias Ren ay naaresto dahil sa kasong qualified rape of a minor at 4 na kasong rape by sexual assault. Ayon na sa PNP na patuloy ang kanilang kampanya laban sa mga wanted person na mayroong nakabinbin na mga warrant of arrest. Samantala sa ibang balita, aabot naman na sa mahigit 244,000 pesos ng kontrabando, particular ang droga, ang nakumpiska sa ikinasang bypass operation kahapon at kaninang madaling araw sa lalawigan ng Bukidnon, ayon sa report ng Bukidnon Provincial Police Office. Director Police Colonel Oliver Soto Navales na ang naturang halaga ay unang nakumpiska sa bahagi naman ng barangay Kasisang Malaybalay City kung saan naaresto ang isang alias sa Margin, 48 years old, na nakuhanan ng halagang 302,000 pesos na halaga ng shabu. Na-recover din sa kanyang isang SUV na ginamit ito sa isang operasyon. Nanggaling umano ang suspect sa Maramag, Bukidnon, na kung saan ito ay naaresto malapit sa public cemetery. Samantala, sa Valencia City, Bukidnon, naaresto naman ang isa pang suspect kung saan nasa 44,000 pesos na halaga ng sabuang nakumpiska. Sa Talakag, Bukidnon, naaresto din ang isang alias sa Poto na responsable rin sa pagpagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Isa pang suspect na aresto din na sa Don Carlos sa Bukidnon. Ang mga ito inaharap na sa kasong paglabaga sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, sa Kapalong, Davao del Norte, nagpapatuloy naman ang ginagawang investigasyon ng Kapalong Municipal Police Station sa nangyaring pamaril noong nakaraang September 4, alas 10:30 ng gabi. Ang naturang pamaril ay nagresulta

na nga kamatayan ang biktima nga si Alias Yanyan. Nabatid ang biktima kaangkas ang kanyang kapatid habang nagmamaneho ng motorsiklo. Nang ito'y pagbabarili ng hindi pa nakikilala mga suspect, nagtamo ito ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Isinugod pa sa Kapalong District Hospital, kalaunan inilipat sa Davao Regional Medical Center. Sa ngayon ay hindi pa matukoy kung sino ang responsable sa nasabing krimen. Samantala, balita mula naman sa Davao de Oro, kung saan dalawang minero ang iniulat na namatay matapos na ito'y na kuryente.

0: Ayon sa ulat ng Mabini, Davao de Oro Police Station, ang mga biktima ng mga minero ay naglalakad noon sa isang sapa. Subalit kanilang nasagi ang isang live wire na naputol na kung saan akto namang dumaan at tumatawid ang naturang mga biktima sa sapa dahil ano pang bigla itong nangisay. Iniimbestiga na ngayon ng mga otoridad kung ano ang naging sanhi at sino ang may pananagutan sa naturang insidente.
1: Dalingi normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tungoy, painom na ako siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, nag-look po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom, dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: Hala, naanapod bago. Kini, ngalan pa lang, Kuyaw, Ganado Capsule. Buhi na gyud taani. Pati mga senior citizen, mabuhi na gyud. Ang nakaayo, kay ang Ganado Capsule, lalaki o babae, pwede. Dali na mo, sulay na. Ganado Capsule.
4: Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
1: May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roji Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
5: Ganahan po ako sa Kopiaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko sir, yung pang-relaxin ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan.
1: Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy!
0: Ganap ng alas 7:27 ng oras at ngayon sa dagdag ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng Mindanao, handang-handa na ang Department of Health 12 para sa pagsisimula ng school-based immunization o SBI na magsisimula sa September 15 hanggang November 15 ng taong kasalukuyan sa buong rehiyon. Ayon na kay DOH 12 Medical Officer for Dr. Edward Jane Montanier, target sa naturang school-based immunization ang nasa grade 1 hanggang 7 learners na ibibigay na bakuna ay para sa measles rubella o MR, tetanus diphtheria o TD, mga bakunang panlaban sa tigdas hangin, tetanus at diphtheria. Para naman sa eligible grade 4 female learners ay bibigyan din sila ng HPV vaccine para sila ay protektahan laban sa cervical cancer. May catch-up vaccination din para sa eligible grade 5 female learners na hindi nakatanggap ng HPV vaccine noong nakarang school-based immunization. Ayon pa kay Montanier, mahalaga ang SBI para mabigyan ng proteksyon laban sa mga sakit na maaari namang maiwasan sa pamamagitan ng bakuna. Kaugnay na ito, hinikayat naman ang mga magulang at mga guardians na makipagtulungan sa mga paaralan at mga health worker at alamin ang mga schedules ng naturang vaccination.
6: Ang ating pinibigay na bakuna para sa ating grade 9 at grade 7 ay MR o ito yung rubella. Ating proteksyon laban sa sakit at tigas ating jet-hang o yung tatawag ko natin doon na lisa. So, ito naman po ako, kaya ibigay ko natin 16 days at tetanus diphtheria. Ito naman po ay isang additional basis natin against tetanus at diphtheria.
0: Si Dr. Edward Jane Montanier ng DOH 12. Samantala, nagapadala ng dagdag na puwersa ang 603rd Infantry Brigade Philippine Army para sa tiyak na magiging maayos ang kauna-unahang parliament election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ngayong darating na September 14. Ayon na kay 603rd Brigade Acting Commander Lieutenant Colonel Glenn Loreto Caballero. Ang naturang tropa ay hiwalay sa 105th Infantry Battalion na pinamunuan ni Lieutenant Colonel Eric Zendakuko. Kahapon ay sinagawa ang send-off ceremony ng kanilang tropa sa kanilang headquarters sa Sitio Tampuan, Barangay Kamanga, Maasim, Sarangani Province. Layo ng naturang deployment para tiyakin, ligtas, maayos at mapayapa ang kapaligiran para sa mga butante sa darating na eleksyon. Nakikipag-ugnay na rin ang kanilang tropa sa Commission on Election of COMELEC maging sa kanilang partner ng Philippine National Police. Inudyo ka naman ni Caballero ang mga tao nito manatiling professional, disiplinado, walang kinikilingan at may paggalang sa proseso ng eleksyon. Kung saan ayon sa kanya mahalaga ang integridad para sa paglilingkod sa bayan. Naisagawa naman ang final provincial joint security control center coordinating conference sa Maguindanao del Sur bilang paghanda para sa eleksyon sa Bangsamoro ngayong September 14. Tinalakay ang ilang mga koordinasyon ng mga ahensya, paghahati-hati ng mga responsibilidad at pagsasabay sa mga security measures para maging maayos ligtas ang naturang kauna-unahang eleksyon. Ayon kay 6th Infantry Division at Joint Task Force Central Commander Brigadier General Ricky Bunayog, layunin ng eleksyon na security preparation ang protektahan ng mga butante at gawing may integridad ang proseso ng eleksyon. Ayon kay Bunayog, kailangan makaboto ang bawat Bangsamoro ng malaya, ligtas at walang pangamba, pananakot o hindi nararapat na impluensya. Anya, mahalagang papel ng security forces sa lugar para sa kanilang legal na mandato. Ang Commission on Election na Maguindanao del Sur sa pamuno ni Attorney Alan Cadon ay patuloy namang nakikipagtulungan sa mga Battalion Commander, Brigade Commander at maging sa Chief of Police ng PNP sa iba't ibang mga bayan maging sa probinsya ng Maguindanao del Sur. Sa mga balitang pambansa,

Nagapiansa si Vice President Sara Duterte noong Sabado kaugnay ng kaso ng grave threat na isinampa laban sa kanya na naging dahilan upang naglabas ng warrant of arrest ang Regional Trial Court. Laban sa Vice Presidente, si Vice President Sara Duterte ay nagtungo naman sa Quezon City Regional Trial Court alas 11 ng umaga. Ilang oras kung saan iginit ito na hindi siya ligtas kung siya ikukulong habang inireklamo ang umano'y pangharas laban sa pamilya ni Marcos. Hiniling ni Duterte sa media, samahan siya sa ikalimang palapag ng gusali kung saan siya naglagak ng piyansa. Noong Biyernes, sinalabas ng Quezon City Regional Trial Court of Branch 98 ang arrest warrant laban sa Vice Presidente matapos makakita umano ng probable cause sa kasong grave threat na isinampa ng Department of Justice. Itinakda ni Presiding Judge Maria Angela de Ramos ang piyansa sa 120,000 pesos bawat isa sa tatlong counts ng grave threat. Noong Agosto, nagsampa rin ang DOJ ng tatlong counts laban sa Vice Presidente dahil sa isang video post na kung saan sinabi umano niya na nag-hire siya ng tatlong papatay sa pamilya ni Marcos kung siya ay papatayin. Ayon na sa kanyang abogadong si Attorney Paul Lawrence Lim, walang intensyon ng Vice Presidente na umiwas sa batas at gagamitin nito ang lahat ng remedyo para mabigyan siya ng hustisya. Hiniling naman na ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na amyandahan o baguhin ang kanilang electronic court protocol. Ikinabahala ang pagdami ng mga ebidensya sa kaso na hindi angkop at ang iba'y maaaring walang kwenta. Sa paghahain na noong September 3 ng taong kasalukuyan, itinuran pa ng defense team ng pagdami ng mga ebidensya na nakakabahala dahil sa epekto ng kalidad at dami ng materyales na naisumiti bago ang formal na paglilitis. Mula kasi sa dating 5,000 na mga items sa bago ang confirmation stage, lumubo sa mahigit 25,000 ang mga dagdag na inaasahang mga datos. Ang mga dokumento siyang bubuo sa bahagi ng pagdinig sa ilalim ng kaso sa ICC. Kinasangkutan ni Duterte kung saan naharap ito sa kasong patayan kaugnay ng kanyang mahigpit na kampanya laban sa iligal na droga. Sa pinakahuling balita ng pambansa,

Inaprubahan ng Senado ang nasa ikatlo at nahuling pagbasa ng panukalang batas na nagbabawal sa mga kamag-anak ng ilang pampublikong opisyal lumahok sa mga kontrata at procurement sa gobyerno. Sa ilalim ng Senate Bill No. 1962 o Government Contracting and Procurement Integrity Act, inisponsor ni Senador Chis Escudero, hindi maaring lumahok sa government procurement ang mga kamag-anak ng mga sakop ng opisyal hanggat ika-apat na antas ng pagkakamag-anak sa dugo o sa bisa ng kasal. Sa klaw ng pagbabawal ng pagkuha ng government contract sa subcontracting, consortium, joint venture at iba pa mga katulad ng mga kasunduan para sa pagpapatupad ng mga proyekto ng gobyerno, kabilang sa mga opisyal na angkop ng panukala ang mga halal na mga opisyal, lokal na mga pambansang pamahalaan, mga kalihim, undersecretary at assistant secretary, gayon din ang mga opisyal ng miyembro ng government-owned and controlled corporation at state universities and colleges. Sa balita naman sa ibayong dagat. Nakatagdang magpatupad naman ng restricted o prohibition zone sa labas ng Strait of Hormuz. Nasakop naman ng Persian Gulf ang Iran ayon kay Supreme National Security Council Secretary Muhsin Razai. Magsisimula ang naturang zona mula linya ng blockade ng US Navy at ang anumang barkong papasok dito ay agad na isasama sa sanction list ng kanilang bansa kasama ang Oman. Ang mga mapa na sa opisyal na dadaanan ng mga barko sa Strait of Hormuz at nakatakda itong lalagdaan sa susunod na araw. Ayon kay Iranian na Parliament Speaker Muhammad Baghir Kalibap na ang panibagong pag-atake sa kanilang bansa ay haharap ng mas mabilis, mas mabigat at mas masakit na tugon. Sa balita ng pang-ekonomiya, patuloy ang pagsadsad ang paghina ng peso kontra sa dolyar kung saan naitala ang panibago na namang all-time low na 62.71 pesos kontra sa isang dolyar noong Biyernes. Mula Enero, halos 6% nang ibinaba ang halaga ng peso laban sa dolyar. Ilang beses nakapagtala ng record low ang peso sa panahon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Noong Hulyo 24, umabot sa 61,847 ang palitan mula o muling bumaba sa 62,262 noong nakaraang Biyernes. Noong Miyerkules, nagsara sa 62,565 bago tuluyan ang 62.71 noong Biyernes. Nakaapekto rin ang pagtaas ng yield ng US Treasury Bond ayon sa mga ekonomista na nakaapekto sa halaga ng piso kontra sa dolyar. Sa balita sa larangan naman ng sports,

0: Nagtapos na ang kampanya ng Pinay netter na si Alex Ayala sa 2026 US Open nang siya'y talunin ng American player na si Iva Jovic sa mahigpit nilang laban sa round 3. Maganda ang naging simula ng laban para sa dalawang manlalaro na kapwa nagpakita ng agresibo mga atake. Matapos ang dikit at palitan at mahahabang rally, unang nakuha ni Jovic ang unang set 7-5. Agad namang buhawi si Alex sa ikalawang set. Mas naging agresibo naman ang Pinay star at nakuha ang momentum ilan upang kontrolin niya ang laro at kunin ang set 6-3 para itabla ang laban ng tig-isang set. Sa deciding set, muling nagpakita ng pagandang laro si Alex at nakakuha ng maagang 2-0 na kalamangan. Ngunit mabilis naman nakabawi si Jovic at tinabla ang laban sa 2-2. Muling umangat si Alex at nakalamang pa ng 4-2. Ngunit hindi sumuko ang Amerikanang player, lalong naging mabagsik at kaya dikit ang laban habang kapwa nagpalitan ng malalakas na tira at mahabang rally ang dalawang manlalaro. Nanguna si Jovic 5-4 at nagkaroon ng pagkakataong isara ang laban ngunit nakipaglaban pa si Alex at naitabla sa 5-5. Bigo si Alex makausal sa round of 16 ng torneo at tuluyang nagtapos ang kanyang kampanya sa 2026 US Open. At sumunyong kabuuan na paghati ng mga pangunahing balita ay tinampok. Ngayong umaga po ng Lunes, 7 sa buwan ng September 2026 sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM sa Pangdel Bay at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Ako si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo.
2: We are back!
3: Back to the hits.
1: Joy FM. Buntag na Joy!
4: Buntag na Joy!

0: Anapoda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaigreklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo. Kay naana ang bagong Azalicious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay. Og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalicious Bake Shop. Bisitaha ang Azalicious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalicious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalicious Bake Shop. Azalicious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
6: Ay, unsaon mo ni uy?
7: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tumanggod siya sa klase.
7: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing. begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.5.

0: kita.
1: Makisinga long na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.